0: is music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: D3 Bio Health News.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
6: Ang Vizio
3: ng may D3.
6: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na kong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir JP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Correct jud. Napod ko yung diskubrihan, Dok Ramil.
8: Saman.
7: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
8: Wow.
7: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape, pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
8: Bulletproof coffee siya, no?
7: Kana.
8: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
7: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
8: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
3: D3 Bio.
9: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtingin ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
6: Papalit sa
3: D3 Bio.
8: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
7: GP.
8: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
7: Wow.
8: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili maka-replicate.
7: Dili na.
8: Patay na dayon.
7: Patay,
8: meaning,
7: jod.
8: Dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
7: Munang dili madugay mong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
8: Correct.
7: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mao ni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang VCO. Gistimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
8: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
7: Kaya.
8: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
7: Ila,
8: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo. Mm-hmm. Kung ga Ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
7: Mm-hmm.
8: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
7: So, wa nagutay oras Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
6: Ditribayo.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: Ditribayo.
3: Ang D3 gamay Vizio.
6: Ang Vizio
3: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
6: Ditribayo.
3: Health News.
0: Bringing you the latest news.
11: Latest news.
0: And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
0: ATZ

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:34.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello, hello! Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ni nga ito ang programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Doc Hans, sa lima nalo sa gihapon niyo magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Visayas and Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, nga mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. O, himsog, lingon ang lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully na inom na unta, no, ang Klinika DTX 500. Ang tatak DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D3 Bio sa gihapon, kining atong tuluman nun, eh muna'y maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to, pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Mas muna ko, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagaan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na ito ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol nga butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O kinsa man itong kanunay gainom dira. Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Klinika D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies. Ang brain, magkaedad ta. Kaniliging, magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Oh. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinig tabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. Oh, mga lola na tog lolo, mga ginikanan na ito nga nagkaedad na. No. kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. O ako anak ko na ako'y ginikanan may edad. Ikaw ganahan, oy. Dili lalim, pilti ka paita mga higala. Ultimo ngala ni mo, dili nakakahinomdong. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di naanay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo. Muni ha? Naa ni BCO ang atuang D3 Bayo. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay na asya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? Not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention mga higala. Nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. Sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Ato mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa ato mga silingan, kariente, igsuon, kay dili na ta kahuna-huna o darong kay naanatay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain na to sa paglikay sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bayo, gabos kini sa ketone production. Atong si Suiho Neuron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bayo. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bayo, inom tag D3 Bayo, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mo dawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones. Ganaan nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. Hinomdoman nato nga abundan ni na anih sa pag-inom sa ditribayo. Just take ditribayo para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplayan na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa ditribayo, provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to, energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose, gakos ng impairment, dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose kay naay develop naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan na tog energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayo nga kondisyon sa atong brain is by using ketones and by taking ditribayo. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod nato manghigala, pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain nato dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy. Labi na gyud ko na may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way alternatibo nga pamaagi nga masuplayan nato og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuning gina-encourage labi na gyud sa itong mga consumers kung magkaedad ta mas maayo nga naatay MCTs. Kung dilita kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa ditribayo kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Bilagyan ko magkaedad na ta, magkaedad na. Inom na lang ta og ditribayo kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang ditribayo na ani siya natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang ditribayo na to, ga-contain siya ang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik ng mga antioxidants, ga-possess kini siya o properties na makatabang sa pag-prevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni ditribayo, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muni rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni ditribayo tungod kay na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's na ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So the more nga na inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So by reducing inflammation, by using ditribayo, kung nagainom tag ditribayo, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So potentially, naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom. Labi na yun kung naasay maayong benefits sa atong brain. medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag-D3 bio ta. Another one, nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio. Labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naas sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad drabata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. O sapon niya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop og Alzheimer's kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko na atay D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta na anay Alzheimer's disease, na anay mga amyloid plaques, na anay mga na anay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi nga naaha nga naa sa MCTs kung gainom tag D3 bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Mamumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using D3 bio, tungod kay na, kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 bio. D3 bio kadanlo. Available ha, iglangay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na itong mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3 bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Ilabi lagi, nagkaedad na kita. Nindot ni mga higala, daghan kaayog binipisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyon niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog binipisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag-D3 bio mo kadaanlaw. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami nang yun ko naka-D3 bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko naka-D3 bio. Manang ako naamoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3 bio kadaan lang. Bisag one soft gel, adi ipausap ra na. Pausap. Palit gani mong chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mong soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay binipisyo nga mahatag sa lawas sa bata. Kana pakahang paghatag og usa ka soft gel sa D3 bio sa ato mga bata. Katong naamoy mga bata drang ka eskwela. Oh, tagaan man ganin nyo ng kwarta para mopalit og chicherya. Unsa na lang ka anak kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og D3 Mayo. Mga colleges, school, like high school, college, elementary. Oh, pwede na, pwede makainom. Actually, mga higla, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3 Bayo. O, ang D3 Bayo na to, ha? Ayaw kalimot mga higala dito maglangay. Naa kini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. O pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Garun dayon.
2: Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape. Kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika. Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad, 67. Ako nabatsyagan, sa Petra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kasimana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoong nga inong po ang DTX. Parisan po na akong may physique. Kaloy sa Ginoong, wala na. Nang ibot din ang isda, ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may physique na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500!
2: Bali sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagigana. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Rosan, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gid ang extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma, magtumar gud aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Bitaw kay akong pamina, wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapadi sa mga buhi. Mighty C.
12: Pag Mighty C para
0: ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ha? Di pagkalimtan sa mga higala. The best vitamin C nga naas butika karon. Pagita mo alkaline base nga vitamin C. Kana, muna'y pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
0: Para nga mawala ang kapoy, O kadang kapoy kay imong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala kay ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, sabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, mi? How to order po? Ani na lang, no? Sa mga nangita, no? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No, you can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naakay bato sa abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 ba yung isabay ninyo na? Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. Kung naiba to sa abdo. Sir, ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan DTX 500 og Mighty C. Kung naamoy Twitter, kaduha, buntag o hapon. Kadto may mga bukol sa liog nira, dili na magsigig kaon og tinapay hapan. Kay musamot kada ko ng inyohang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500, buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon paginom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayo. Okay, Anita's another... Tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Agantong DTX. Barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo. Palit ganita ang chicheria. Diba? O palit ganita o gunsa ng mga color drinks. Walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo. Ha? Ang ato na yung sabon, by the way, DTX Beauty Soap. May mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Katong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musay babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Magpun, di same nga oras. Okay, di same nga sibiyan, mag-uban na uban nga punta. Sa gihapon, programang ka sa yuran sa maing panglawas yung nakauban Locan sa lima na lang. Musay babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
5: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 9, 7.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas, uga Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Nga pagpakabana sa mga programa. And of course, mga higala, mga sokin, tikpano, na kanunay nagasunod sa itong programa. Ano yung nasabi niyo, higala, isoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kauban ako si Kadragon Mill, may adlaw di Kadragon Mill, may adlaw sa mga listeners na ito. Ang kanunay nagasunod sa ito ang programa. Ang ato usab nga produkto, mga kapsula, uguban pa niini, para usab maprotektahan mga sokin, tikpano, mga ato usab nga maing panglawas. Ano na kita, prevention, mga sokin, tikpano, o dili ang ngayang kabalak ang Kadragon Mill, Kadragon na ang mga sokin itong nagasunod kanunay sa ito programa. Doon natin produkto, kapsula, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato sa mga Dragon Fruit Gold 700 mg. Kompleto na niya sa mga ingredient nutrients mga higala. Og kompleto na usab sa nagadiyang classes vitamin C. Mao kini ang pinakalindot kayo kay puro herbal mga sokin tikman o natural ang mao mga sangkap. Og ani usab ang ato sa mga kape. Ang ato usab mga 12 kinds of herbal, di ba? Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao kana mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Og ang ato usab nga mga kaigsoonan usab nga gibawalan sa pag-inom sa pampublikong kape kini nagyud ang pinakalindot kayo. Ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil ha. Ang idisenyo kini usab sa entero kalawasan nga inyo hang apply nanay tatay. Whole body massage mga sokin tikpano gamit ang Dragon Oil. Mga na yung klase sa plus nga doon na itulog ka klase ang kahumot. Like ilang-ilang, sampagita, lavender. Mapagpilihan ninyo ang kahumot mga sokin tikpaminaw. O naapod usap mga sokin tikpaminaw. Mga busing na to nga nanginhanglan ini. Ania na ang ato usap mga hard maxtreme coffee for men. Di ba? Money siya ang pinakarindot kaayong nga klase sa kape. Hard max ang sarap, hard ang saya higala. Pag ikaw naka hard max, no? Ang ato usap mga sokin tikpaminaw nga kape. Mapalit ninyo sa nagkanyang butika o parmasya. Tanan na itong produkto, ha? Mga kanaigala, ang ato usap nga Dr. Pongisop, ha? Ay magkalimot sa itong doon ay mga minor skin disease, ha? Doon ay mga up-up buni, ha? Matabangan, labi na sa ato usap nga kabaho sa ilok o sa ato ang tiil, ha? Mga kanaigala, ang kaabag usap ni ini, mao ang Dr. Pongisop. Dr. Pongisop, matabangan na inyong problema, maabagan usap sa case skin loop power whitening soap, ha? Di ba? Gusto mo hamis inyong aping dero kalawasan? Kanina gyud ang pinakarindot kaayo nga klase sabon, ha? Sulay ninyo, may kumos pagsulay mapalit ninyo sa nagadiang butika o parmasya, Visayas Soga Mindanao. Aside ana mga higala, mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot ha kang ato sa mga panglawas nato na matansya. Di nato gyud ma mahatagan og pagtagad sigurado ha. Kanay labi na gyud kun do na kay gitawag og cholecystitis, ha? Mga higala, ang pagpamaga or pagpanghubag usab sa atong apdo. Mana, importante na ganyong masayran higala mga sokin tigpaminaw. Now, diri atong sayron kung asa nahimutang ang maong apdo mga sokin tigpaminaw or gallbladder, di ba? Okay, that is gitawag na siya mga sokin tigpaminaw o cholecystitis. Mana nga small pouch like organs no in the upper right part of your tummy, di ba? It is stores, no? Bile, kini nang gitawag og fluid, produce mga sokin tigpaminaw by the liver, no, that help break down fatty foods. Wala igala importante kayo. Now, kini siyang problema sa abdo mga sokin tigpaminaw. Ato gini siyang seryosohon sa pagpanambal, ha. Importante alalayan ninyo mga juices, natural juices. Alalayan ninyo og kini ang dulaw or alalayan ninyo og apple. Lalayan ninyo o carrots. Muna siya ang pinakarindot kayo inumon. Aside ana, kung nakainom mo sa dragon fruit o dragon fruit gold, anindot kayo, mas maayo pa. Muna higala mga sokin tigpamina. Pag ikaw, naka dragon fruit gold, naka dragon fruit plus herbal capsule, sigurado ang imong lawas sa ligunon o hatagan kang insakto nga kahumpayan sa panglawas.
7: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
9: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
10: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
9: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
14: Yes.
13: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
14: So, salamat kayo.
13: Tinuod yun na.
12: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Coffee lover ka ba?
14: Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gan ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhang sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: Okay, may buntas na lang. Itong paminahang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang...
6: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana?

0: to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigidang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungong niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad, ipalit yun niya na muna among ginamintin twice a day. Huwag ka nang lunch coffee sa mayo kaya na siya yun kay akong manang sa inom sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee kung lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
7: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones
11: Kalakulabang, agunoy daba dito. Pwedeng Vitron. Okay man, kayo ya. Kayo man.
12: Naggamit ka sa Vitron tablet?
11: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
12: Mm-hmm.
11: Oo. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaming kalimtanon. Mga nalang po, ako ang di ko anak. Kanang, mayo yun. Kadali ka kang baka, inundong magkanang, umakumang sa kaitang mayimot.
12: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
11: Oo, naulian din ya.
13: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Donnell Brand.
16: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
1: From grunge to boy bands and everything in between.

0: 0503-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mong inusara.
1: Minsan ay pagpasalamat ka na Texter 0514 para sa produktong home service. Hello? Pangalan o address? Ilan naman tuniyang ka bulan magkahao adlaw yan to sa iyang ibating paghanap?
2: Isa kasi
1: manalat
2: ko,
1: siya ay kung kusin ko. Pano ikwanin, pato na, kung kusin na ulihan. Ipagkita mo
0: Wonder Squid. Mabalik sa mga budika o sa naglilaan sa RSV Life Your Marketing Incorporated.

0: at sa atong paluwas, daghan na ang klas-klas sa tinta. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalipyo o luwas ang tubig na imong ina. Tumod kay AquaTouch RV Drinking Water, iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, panaari mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Bayas, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912. Donnell Brand, nagkinala ba mo? Kung score your uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o gumanda. Andi ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, likon o tumutable na isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, na naanay utang sa National Highway, Barangay Tampon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iawi naman ni John Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Ako si Susana Ramirez at Taking, taga-Piapi, amigo sa Division, Dumaguete City. Kani atong muna pagpumag, inuman ng Dragon Cafe, naghan kong ipambatik sa lawas. Karong nga nakainom na kuha na akong diabetes, wala na, high blood, wala na, mayo na po ng akong tulog. Yawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tinaw mo, para makibalo mo upon sa'y resulta ng

Si Merilo Pagsat, taga-Binitina, galing sa Misamis Oriental, nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Plenament Oil, NANS Herbal Capsule, UA Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mugin niya mong gigamit, o taon na mga almost 2 years na gituon sa ating gibati. Sa una, nawala yun ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa po na po ang gibati, kaloy sa Ginoo, karun wala na. Ingana, kamayo ang NANS product. Nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga, bibrisingan sa Ginoo, o sa Herbs Made Pharma Corporation. Sa mo'y nagama sa NANS product, naghandagang ito yung salamat.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakat.
2: Kung alam mo lang
1: ah, din ito sa inyong noo at sa ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine. Ang pagkato ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng micro

0: mobile test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Adon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabalik.

0: gagamitin ang main power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
1: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imo problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imo...

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban, din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So, maing adlaw, Visayas, uga Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa mo mga suking tigpaminaw. Welcome sa mo sa ato ang programa, nga pagpakabana sa mga programa. And of course, mga higala, mga sokin, tikpano, na kanunay nagasunod sa itong programa. Ano yan sabi niyo, ang higala, isoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kauban ako si Kadragon Mel, may adlaw di Kadragon Mel, may adlaw sa mga listeners na ito. Ang kanunay nagasunod sa ito ang programa. Ang ato usab nga produkto, mga kapsula uguban pa niini para usab maprotektahan mga sokin ti mga ato usab nga maayong panglawas. Ano na kita ya prevention mga sokin ti paminaw. O dili ang ngayang gabalak ang Kadragon Mel, Kadragon na ang mga sokin itong nagasunod kanunay sa ito programa. Doon natin produkto, kapsula, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold 700 mg. Kompleto na ni siya sa mga ingredient nutrients mga higala. Og kompleto na usab sa nagadiang classes vitamin C. Mao kini ang pinakalindot kaayo kay puro herbal mga sokin tikman o natural ang mao mga sangkap. Og ani usab ang ato usab nga kape. Ang ato usab nga 12 kinds of herbal, di ba? Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mao kana mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Og ang ato usab nga mga kaigsoonan usab nga gibawalan sa pag-inom sa pampublikong kape kini nagyud ang pinakalindot kaayo. Ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil, ha? Ang i-disenyo kini usab sa entero kalawasan nga inyo hang apply nanay tatay. Whole body massage mga sokin tikpano gamit ang Dragon Oil. Ha? Mga na yung klase sa plus nga doon na itulog ka klase ang kahumot. Like ilang-ilang, sampagita, ha? Lavender. Mapagpilihan ninyo ang kahumot mga sokin tikpaminaw. O naapod usab mga sokin tikpaminaw. Mga busing na to nga nanginhanglan ni ini. Ha? Ania na ang ato usab mga Hard Max Cream Coffee for Men. Ha, di ba? Money siya ang pinakarindot kaayong nga klase sa kape. Ha? Hard Max ang sarap, hard ang saya higala. Pag ikaw naka Hard Max, no, ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga kape, mapalit ninyo sa nagkanayang butika o farmasya. Tanan na itong produkto, ha? Mga kanaigala, ang ato usab nga Dr. Pongisop, ha? Ay mo kalimot sa itong doon ay mga minor skin disease, ha? Doon ay mga up-up buni, ha? Matabangan, labi na giyot ang ato usab nga kabaho sa ilok o sa ato ang tiil, ha? Mga naigala, ang kaabag usab ni ini, mao ang Dr. Pongisop. Dr. Pongisop, matabangan na inyong problema, maabagan usab sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Di ba? Gusto mo hamis inyong aping tiro kalawasan? Kanina giyon ang pinakarindot kaayo nga klase sabon. Sulay ninyo, may kumos pagsulay, mapalit ninyo sa nagadeng butika o parmasya, Visayas, Soga, Mindanao. Aside ana mga higala, mga sokin, tigpaminaw, ay mong kalimot ha, kaya nga ito usab nga panglawas, di nato na matansya. Di nato giyon na mahatagan o pagtagad sigurado, ha? Kani labi na giyon kung doon na kay gitawag o colicitis, ha? Mga na higala, ang pagpamaga or pagpanghubag usab sa atong apdo. Mana, importante na ang inyong masayran higala mga sokin tigpaminaw. Now, diri atong sayron kung asa nahimutang ang maong apdo mga sokin tigpaminaw or gallbladder, di ba? Okay, that is gitawag na siya mga sokin tigpaminaw o colicitis. Mana nga small pouch like organs, no? In the upper right part of your tummy, di ba? It is stores, no? Bile, kinin gitawag og fluid, produce mga sokin tigpaminaw by the liver, no? That help break down pati foods. Ona igala importante kayo. Now, kini siyang problemas abdo mga sokin tik paminay. Ato gini siyang seryosohon sa pagpanambal, ha? Importante alalayan ninyo mga juices, natural juices. Alalayan ninyo og kini ang dulaw or alalayan ninyo og apple. Alalayan ninyo og carrots. Mo na siyang pinakarindot kayo inumon, ha? Aside ana kung nakainom mo sa dragon fruit o dragon fruit gold, ha? Anindot kayo, mas maayo pa. Muna higala mga sokin, tingpamin na pag ikaw naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado ang imong lawas sa ligunon o hatagan kang insakto nga kahumpayan sa panglawas.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na kas-

0: kaayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
2: White Nights Dumaguete Pension House
1: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ako si Mary Linda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay inom mo si Dr. Jan nga mo, inom ko nga, wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang isikir akong inom ka noon, hantos ka ron, mahimtog lang akong lawas, mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
4: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri, usa ka nanay, no nga, users, amigos, coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
5: Merna, bro mo.
4: Pila edad na ikos ganay?
5: Sa isinta.
4: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee na eh.
5: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan-ani.
4: Pagsugod yun?
5: Sugod, oo.
4: So, ano ni gamit magkagamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
5: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po. Niya karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah, okay. Sa una dahil na yung
5: 180, 200.
4: Muna yung blood pressure ni mo.
5: Oo, bisag ainom pa ko para sa high blood.
4: Karon wala na kailangan gino?
5: Wala. Wala, Jod.
4: Kanarang amigos coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
5: Wala pa'y tuig. Kay Jutay ra man ang among kuan.
4: Jutay ra. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na eh?
5: Matuo.
4: Barangay.
5: Barangay, oo.
4: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na eh?
5: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So, maayog yun ang amigos coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras. Mga ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi. Halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko diutay lang mo at ko kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yun na kayo epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Agi, agi, agi.
10: Naunsa ka din, ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
10: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
9: Dili, uy. gikan mangguko sa gym kahapon pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
9: Ah, imo na po kong binuangan ha.
10: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
9: Dagana ding ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
10: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Pabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Labay special nga okasyon, labakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
1: Amin ang dang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
2: Nabilin Bungkukan, Galvador sa Sinabrogan. Valencia, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadawag mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abti kasi lahat itong time na kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: We've got your 90s right here.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral,

0: pagsubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla. Ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometer.

0: na. Dragon Fruit Go!
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba.

0: sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag Heart Max. Extreme na.
2: Ako si Nerica Tisay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product. Nance Capsule UA kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Ang panahon karon lahi na kung itali ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
6: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
7: From grunge to boy bands and everything in between.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
7: Tama.
6: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
7: uh-huh.
6: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon
7: okay.
6: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
7: yes.
6: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
7: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
6: yes.
7: ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no
6: yes, dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo
6: ano, yes diba? Dok
7: ano, higala, mga suking tigpaminaw atong hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mail mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin tigpaminaw niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang angatong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at ugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
6: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
7: Okay.
6: Ang gina-encourage ta mo no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
7: Okay.
6: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
7: Yes.
6: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahimtang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
10: A message of concern from this station.
11: Noonsam ni si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
12: Sakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Dahil sa pinatong na ako ang kalibutan. Kinigpisi. Kinigpisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson kining ako kinabuhi.
11: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Hala kuyog ta, manimba ta. O pagkahuman, magdula tag basketball, aron malingaw sad ka.
13: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasang gihatag sa kaitasan, nga angay nimong ampingan.
14: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
15: Bebe, nagkauyab na mangyuta karon bebe. Magmainyo na ta, bebe.
16: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magminyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak? Nga wala man tayong mga trabaho.
15: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
16: Dili, bebe. Muhuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
17: Paning kamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
14: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
15: Uy do, karon sa makanaabot to.
18: Uy bay, kahapon lagi ko ni abot.
15: Iyay ka so na karon, natay pang latays alamre ani ron.
18: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ang bisyo ha.
15: Uy, kuno undang mangga. Ano ka sinakaw?
18: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
15: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
18: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
14: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
19: Oras sa Star Radio, alas 12. Yes.
20: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Tulumanon nga magbunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, yeah, spiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
21: Mahigmuto na ito tanan sa makausapan ni Anasab ang ato ang tulumanon. Tulumanos kahanginan kada Sabado alas 12 ngadto sa launa. Pananaw sa Kristuhanong katilingban, mga igsunod ni Kristo. Sa dili pa nato sugdan kining tanan ato sab na pagtimbaya no sa ato ang station manager owner ayan lahato og sa ato ang mayor no si Susano Antonio Roberto III, vice mayor Susano Roberto Jr. sa mga ano SB members Glivin Gabati, Rosalito Suniga, Alan Luiso, Lady Kisha Marquita, Bermar Di Baguio, Sol Biton, and Renato Vidal. sa to ang PPC officers, Mikinjo Abilia, Bibi Yapi, Elma Brumo, Rica Baguio, Jennifer Fernandez, Emily Joy Torres, Sister Bell. Kaya karon sa to ang barko sa kahanginan, kuyog nato si Sister Maribel and si Marina, ato ang presidente sa ato ang youth.
1: Mayang hapon sa atong tanan. Mayang hapon man, Father.
21: Mayang hapon na atong tanan. Day, Marina.
3: Mayang hapon na atong tanan. Usata na mga naminaw karon sa Star Radio. Natunta nga mabusog to mo sa inyong mga paniod to karon sa kauban namin.
21: Sa ato mga paniod to, maayo kayong paniod to. Maugid ang paniod to sa maayo nga pagkaon, no? Ang maayong pagkaon, pasabot, kanang gitawag na to, o ang imong pagkaon, mauna ang imuhang tambal. So, pagkaon na tambal, utang, mga lagutmon, para sa mga fibers, para maayo ang imuhang tinai o uban pa, no? So, go, grow, glow, go. Kanang go kanang mga rice, glow kanang mga utan, grow kanang mga meat, no, mga sudan. So Sister and Day Marina, ato ang basahon usa ang gospel para ugma. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagagabi na ni adtong Dominguha, nagkatigom ang mga tinunan sulod sa lawak og gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus og sa taliwala nila og mingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyahang gipakita kanila ang iyahang mga kamot og ang iyahang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilahang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga, "Gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kanina." Gisulti niya kini og unya, gihuypa niya sila o giinan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
21: Sama niya ito ang Gospel tomorrow. Ito ang May 24, 2026. Domingo sa Pentecostes. Domingo sa Pentecostes, gipasabot niini maigsuon is Sunday, Domingo diin ang Espiritu Santo mikunsad ngadtos mga apostoles. Pasabot niini nga agisaad sa atong Ginoong Jesucristo ato magbalantay kay mosaka ni Mesias langit, ni Sakasias langit, Ascension, agsaniagin Domingo, o karon Dominguha, ang iyang gisaad ang Espiritu Santo mikunsad sa magkalayo ngadto sa mga apostoles. Ipasabot niini mga igsoon na Pentecostes o the Holy Spirit is the third person of the Trinity, no? Because we believe in the Catholic Church na doon na kita'y usa ka Diyos sa tulo ka persona, Amahan nagbuhat sa kalibutan, Anak nagluhas kalibutan, Espiritu Santo nagkuyog, naguban sa linuwas na hinimo sa Amahan. So kining Pentecostes, mao kini siya ang gitawag nato og the birth of the church, ang pagkatawo sa simbahan. Diin ipasabot na ang simbahan is the body of Christ. Ang simbahan kuyog sa Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo mao'y mag-atang, mag-gwardya sa tanan nga gipakamatyan sa anak si Jesucristo, mga pagtulon-an niya, virtues, Holy Spirit, the Holy Spirit, ang Espiritu Santo mao ang maghatag og reminder and remembrance, no, nga dili ta ang simbahan dili masayop tungod sa Espiritu Santo sa mga pagtulunan sa tong Ginoong Hesukristo. So kuyog uban ang Espiritu Santo sa simbahan. Og mao kini ang rason nga ang pari sa misa, sa bunyag og sa uban pang mga sakramento maingon ang pari greeting ang Ginoo manaa kaninyo. So ipasabot ini ang Ginoo manaa kaninyo is the Holy Spirit, no? Kaya ang Espiritu Santo mga igsoon nagpuyo uban kanato. Ni puyo uban kanato ang kalainan ni ining Emmanuel, God is with us. Ang Ginoo Hesukristo ni puyo. Kuyog kanato and the Holy Spirit is with us. Ang Ginoo naa nato. So mana ang kalainan, no? Emmanuel and the Holy Spirit, God the Son, God the Holy Spirit, no? The Holy Spirit is within us and the Son is with us. So, manang siya mga exalt ko din ni Kristo. So, ang Pentecostes is the era of the church. Pasabot ni ini, no, nga ang atong panahon karon is the Pentecost Church, no? Pentecostal Church. Dili usa ka reliyon, kundili ang simbahan nga gitukod sa Ginoong Hesukristo, gikuyugan, giubanan sa Espiritu Santo. So, mana ang atong reflection aning Domingo sa Pentecostes. So, dili pa kita mo padayugdog sa unahan. Maminaw sa kitang dalit o stay tuned.

0: atong i-review kaga nagsaniagi nga Sabado ato ang murag dato ay nagpadala dato day Marina usa ganito
1: sila.
0: Oh, no, gaaway, wala nagkasinabtanay, tapos wala masulbad ang problema, ito nga ni Abot Diyos panagbulag. So ito nga, gitambag ato, no, nga, dili gyud pasalupon ang adlaw, na dili mag-uli, no? Dahil mga away, lalis, diferensya kay dili bigyan mga parinti ng banag asawa, no? Dili parinti, so most probably mag-away ganun siya. Kaya mag-uli yun, no? Tapos ihikling, ipadaplin ang mga diferensya. Tapos ang common good, ang kaayuhan, kay ninyo, because the first victim of kining broken family is always good ang mga anak, no? Wala problema ang mga banag asawa kay they can handle emotions. Para mga bata in taon, doon kayo maghilak. Maghilak na lamang sa ilahang mga pagbati na dili magkasabot sila, nag-aaway ang mama at papa. O na dili sila naka-articulate kayo, so most probably apektado emotional, no? So atong tambag isipari, no, nga kung mahimo masulbad na yun, mag-uli kay gikasado man sa simbahan. So gikasal simbahan nga Ginoo, mao'y nagkasal ang Ginoo ra gyud, no? Walay tawo nga makabulag bisa ang bana o ang asawa. So natay gitawag og mga annulment. Ipasabot na ng annulment nga kasuhon sa pari nga makaingon ta nga wala gyoy kaminyo ang nahitabo. Tambag pod ni Iking. Sa man to, tay Marina?
1: Tas-tas, matoy ang tambag pans. Kabahin, ito ko ay like mga kabahin sa mental health mong dito pans. Kaya namo gyoy siya ipikto gyoy sa anak gyoy. Kaya usahay, diha namo gyoy niya ng part ng maragang anak. Maragang
0: ano, wala na siya lahay. Breathe in, breathe out. Yeah, breathe in, breathe out. Tapos pag nahay problema, do not be reactive, be proactive. Emotional, no? Nga, maturity, responsibility in handling emotions. So how you outlet, kung saan pag express nimo ang imong anger, imong disappointments, dili na siya abusive, no? So, emotional, spiritual. So, karon, mura magdaghan ka ayo pong sige padala na ito, Ursula. Eh, nalang sa'yo.
2: Oo, oh, marag na ay, karon, Father.
0: Na?
2: Na.
0: So, ang sama na ang padala diya?
2: Before ko basahon, Father, pwede ko lang ika pangimbitar sa mga ginikanan?
0: Sige, okay. Sister.
2: Minahal nga mga ginikanan o tigatiman, mainiton nga pagpangamusta, kalinaw o grasya sa Dios. Kami sa RCBD St. Anthony of Padua Academy, mapainobsanon nga nagaagda kaninyo nga ipadala ang inyong mga anak sa among institusyon. Usa ka katolikong tulunghaan, diin among ginaamuma dili lamang ang kahibalo o kaalam, kundili usab ang espiritual nga kinabuhi sa matag estudyante aron mas mailhan, mahigugma ug masunod nila ang Ginoo pinaagi sa maayong edukasyon ug pagtuo. Nagato kami nga ang edukasyon nga adunay pundasyon sa pagtuo makatabang sa paghulma sa kabatan-unan nga adunay maayong pamatasan, responsibilidad ug kahadlok sa Dios. Dinhi sa among eskulahan ang matagbata gihigugma, giampingan o giyaan aron mahimong maayong leader o matinud-anong Kristiyano sa umaabot. Ang enrollment padayon gihapon gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Daghang salamat sa inyong pagsalig og suporta. Ginampo namo ang madagayaong panalangin sa Ginoo alang sa inyong pamilya. Madaghang salamat.
0: May pangutahan na, sister, na ba? Anong, anong saa? Mahal mo pa ito ng saa?
2: Uy, dili tinuod, Father. Ma-afford man siya, Father. Ma-afford. So, for example, sa junior high school, na atay miscellaneous ra ang bayaran kay ang tuition. Oo. Subsidized naman na siya father. So ang balayran lamang is 3,100 for the whole year.
0: The whole year is 12 years or school 10, year?
2: For the whole year, 1 year, for 10 months.
0: So every month na siya, ang balayran sa saan is 310?
2: Yes, pwede. Pwede siya balayran every month.
0: No? So barato ra saan?
2: Barato kaayo,
0: father. 310?
2: Yes.
0: 310 kada bulan.
2: Kada bulan.
0: So dili day mahal kayo. Ato nang i-correct na idea, pagsabot na ang saa para ras mga dato.
2: No? Oo, dili tinuod para sa tanan.
0: Barato ra kayo yun ang saa di ay. So, 3,100. So, yes. Yung mga bata diha, ipa-indol na, diri sa saa. Catholic education, pasabot nga nagyapoy mathematics, nagyapoy science, ordinary nga eskwelahan, pero adunay timpla sa katoliko nga edukasyon.
2: Yes.
0: So, katolikong edukasyon pasabot, na ay misa kada simana, na ay kumpisal, katolikong edukasyon na ang principal...
2: May recollection.
0: Recollection. Ang principal madre, adunay rosario, adunay novena sa perpetual health.
2: Yes, his father.
0: So that's a Catholic education, no? So, gituyo na to na para parte sa to ang formation. Tungod kay ang formation, dili lamang sa parokya, kundi dili usab sa eskwelahan. So, sa Saint Anthony Academy. Barato ra mga igsoon ko din ni Kristo. Balik ta dai Marina sister sa atong sana nga murag na may ni Koto gamay sa mga ni Koto nagpadala og kuan sulat.
2: Oo na nagpadala og sulat
0: ba or messenger ra ikaw may ipadala na sister
2: hindi
0: kisa daw
2: si Inday Marina
0: Balik na balik na sa Marina ba nga pa?
2: Si Inday Marina ang ipadalan, Father.
0: Sige daw. Kaysa man na daw.
2: Okay, so pag-asugdan ko sa pagbasa. Ako si Rosa. Usa ko ka-ordinaryong inahan na adunay ordinaryong damgo. Ang makita nga malipayon o luwas akong anak. Sukad na matay akong bana, 5 katuig na ang milabay. Ako na lang usa ang nanginabuhi alang namo ni Teo, ang akong anak. Lisod kaayo ang kinabuhi. Pero makaya ra nako basta makita nako na nagpadayon akong anak sa iyang mga damgo. Maayo man siya sa una. Mahilig mo katawa, hilig mo duwa o basketball uban sa iyang mga higala. Ug permi pagyod ko niya tabangan sa balay. Pero kalit lang, mura siyang nausab. Nagsugod siya og kahilom. Dili na kaayo siya mugawa sa kwarto. Dili na mukaon og tarong. Usahay magmata ko kadlawon og makita nako nga siga pa iyang suga. Magtan-aw ra siya sa kisame. Murag adunay dakong problema nga dili niya masulti. Abi nako normal ra. Tingali ni sa kabatan-unan. Basin stress sa eskwela. Basin kapoy lang. Wala na ako na matikde nga hinay-hinay na di ay siyang nalunod sa kasakit. Usa ka gabi eh, gikan ko sa trabaho, nga kapoy kaayo. Nakabantay ko nga hilom ang balay, apan nagsigara ang suga sa sala o kusina. Wala ang tingog sa music, nga permi niyang gipaminaw. Wala po siya'y, ma,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: An imong gibati anak, nangurog na kog pangutana. Mitutok siya sa ubos. Naglibog ko sa akong kaugalingon. Kada adlaw murag bugat kaayo akong dughan. Murag walay makasabot nako. Murag wala nay pulos akong kinabuhi. Nihila ko samtang gigakos siya pagbalik. Wala ko kahibalo unsay sakto nga isulti. Pero usa ra gyud akong masiguro. Dili na ko siya biyaan. Paminawa ko Teo. Bisan unsa kalisod na ako diri. Anak ti ka. Dili ka nag-inusara. Niadtong gabi una, nagbiling ko sa iyang tupad. Nagpabiling ko sa iyang tupad. Gipaminaw na ako tanan niyang kasakit, ang pressure sa eskwela, iyang kahadlok nga mapakyas, ug ang pagbati nga wala siya'y bili. Nasakitan ko isip inahan, kay wala na ako na matikdi dayon nga dako na dayay iyang gipasan. Usa ko kainahan, pero dili di ay tanan makita sa mata. Salamat sa pagbasa, Padre.
2: Medyo seryoso ni nga istorya yung ipadala, no? Sitwasyon sa usa ka inahan, especially or usa ka guardian ngadto sa bagong tubo. Magsumadawa na to ni kanang iyahang bata murag ni attempt na og hikog mo ba ni kay na may sulat mapoy pisi medyo bugat-bugat nga kuan ang sitwasyon reality labi na kay ang mama magtrabaho pod dili kay maka-concentrate gyud 24/7 nga sa impluwensya sa gawas, sa peer pressure, o guban pa nga kanibang itawag na ito, o perspective, o mindset sa mga kabatanunan with the influence of platforms sa kanang itawag na ito, o Facebook, YouTube, o guban pa nga nag-influensya sa ilaha, no? So, muna ito saluhan ron. Maigsoon, you can call and text line, no? So, pwede mong tambag ali kay si sister, di ba sa di mama? Ako, di sa ko papa. Si, kuhan, Marina, dalagap sa di. Si, so, nung ayan siguro, makatambag ali. So, ang inyohang ugnaboy smart diya, 0969-484-5454. Sa Globe, 09-5666-47734. Sa ito balikon, isulat ha. Sa ito hinayon ha. Sa Smart, 09-69-48-45-454. Okay? Sa Globe, 09-5666-47734. So, 47734. Pwede sad mo nga mo comment, mo advice via website www.starradiotayasan.weebly.com. Sa FB fan page www.facebook.com/starradio. So diha mga igsoon ko ni Kristo. Ikaw, sister, unsa may mga imuhang mga advice ani sitwasyon?
1: Sa akong part, Father, of course, paminawon, tsakto po gibuhat ni sang inahan na iyang gipaminaw ang iyang anak. Kay murag maudyo na yung pinaka-importante sa mga kabatanunan or bisan kinsa nga suga pa og problema. They need someone to listen. Kanabang dili ka i-judge samtang ga-share ka pa. No? So, importante ka ayong maminaw. Maminaw ta sa nag-share, nag-pa-

0: tuwas ang ilahang mga kinasingkasing kasakit.
1: In other words, para na ako sa ako ang pag-analyze sa imong advice nga ang mama o ang papa, ang parents o ang anak should be best friends.
0: Yes, of course.
1: Moro dili man na mag sige magbunalan. Sige kasabay.
0: Unta sa father no. Inga na dapat best friends sa mga anak ang inahan o ang amahan.
1: Best friends o mag-best friends mo God, you can say anything you want to say without judgment, with the acceptance, with assurance of support. Inana, no? Mm-hmm. Basta amigo mo kay mapigod na mga barkada-barkada God nga do your thing, I will do my thing. We are just friends. No judgment. So inana siguro, no? Ang imuhang tunada. So mga parents, especially katong mga inyong anak na nagitawag o suicidal tendency, so please, ma-advise ni sister sa inyo, develop sa inyong family, sa inyong balay, a culture of friendship, no? The first person na amigos inyong anak, ang mama, ang papa, ang kuya, ang ate, ang lola, ang lolo, or anything bisan kinsa nga naa sa balay, no, nga he or she is free to tell regardless bad news or good news, no, na okay lang yun ang tanan. Ikaw ani day Marina, unsa may imong mas advice ani nga isip usa ka anak, isip usa ka igsuon, isip usa ka intansa, isip usa ka youth sa simbahan na Katoliko, how can you advise to this tiyo, si tiyo?
2: Okay, so kabahin anak father is matagisulti ni sister Gidis kana yung paminawon din ni mo kay diha magud magkuan nga dapat imo siyang paminawon bahalag unsa pa na iyahang mga panulti unsa pa yung makagulanan. And I hope pud no sa mga naminaw pud karon yung katong mga naay gipangunahuna ron nga magbuhat kaayo. Actually, you can call someone. You can call your friend if di inyo kaya nga i-share sa inyo ang mama magpapa.

0: kay di yun lalim sa part nyo once na mag-suffer na ka mentally. Kay imong kontra mangguda na isimong kaugalingon. So, muna siya kung kwan din niya. In kaso na may friend, you know, listen. Paminawa siya. So, marato kay Father.
1: As you, kung ako nang sumadahon, ang imuhang advice is really expression, no? Imog yung i-express, dili taguan, ipadayag. Because according to psychology, if you share your problem, if you share anything, 50% of your problem is solved. Because ang problema mang God is kita, no? So, marag di, marabag, too much emotions, bugat kayo, dagat kayo mga pagbati, kahiubos, dili ko palangga, mga pagbati nga dili ko paborito, na ipaborito sa mga magpapa, kontra ko ni mga magpapa, gamay ko grado, dili ko accepted sa balay. So, muna, no, nga, galarga nga mga pagbati niya. Ang bago nga trending karon is to solve the problem, pinagi sa paghikog. Paghikog o suicide. So, express as much as possible, express your problem. Ayaw paabuta. Ayaw paabuta dihandapita na pariyaniti yung gasulat nagpapil, siguro pabilin-bilin siguro itong papila. Tapos, tuwanay PC, no? Tuwanay PC, may kinabuti yung mama na maghikog na siya. Kay para niya, dili na kuno kaya niya, niya ang solusyon sa yung problema na humnon, tapuson, patyo niya, yan kaugalingon. So, medyo lahi sa ding generation karon. So, sa mga naminaw,

0: magpapa. So, unsa man ninyo, para nako isi pare na magtambag sa inyo ha. So, unsa jud ninyo nga ma-prevent, no? Kaya ang pinaka-importante aning mga butanga, di nagunta mo abot ni Hadapita, no? Nga maghikog na kay lisod na kaayo. Siguro ang mga inyong mga anak, naghanap na kayong mga laslas, na mga kamot ana, i-check ng mga kamot ana, basig daghana nagsamad, no? Daghana ng mga tendency. So, how to prevent? Kung saan paglikay aning tendency sa inyong anak, inyong apo, inyong pag-umangkon, o inyong working mo entertain o kanang suicide. Una, sakto ka sister, i-develop yun ang relationship, no? I-develop ang relationship. Tungod ka, ang suicide is a product of a generation na gipasagdan ra. No? A product of generation na very materialistic. No? Cellphone na yung una-una, motor, unsa pa yung mga kwan, mga parcel-parcel. Mm-hmm. Tapos nawala na ang friendship. No? Katubang maglantan na, maligos dagat, katong magkatawan ay inana, no? So, develop friendship, no? So, katong katiyo, siguro, wala siya amigo, wala siya barkada, siguro, pero we say also na good friends, no? Because tell me your friends are?
1: And who will tell you who you are.
0: So, inana, no nga, piliyon sa di mo nga mga barkada, kay o mga barkada sa kag palahubog, magkabarkada sa adik-adik. So, dili, saan ba kayo? Wala siguro ka-suicide, pero sombra pa sa suicide ang kinabuhi, no? Kay adik na magkaayo, tapos wala na yung batasan, wala na yung modo, tapos wala na siguro ka-suicide, pero kuhan kayo ng very barbaric ang kinabuhi. Barbaric, pasabutan ano nga, mura nagdili tawo. Okay, kuhan na kayo ng isob na kaayo, maldito na kaayo, kawata na kaayo, towards mga barkada. Ya sa una, buutan kaayo, ya na influence sa barkada. So, choose your friends. And the first place of friendship is the home. Malay yun, no?
1: Yes,
0: mama,
1: tinawag,
0: papa.
1: So, og naapoy father na, kalabang ang mga parents ron, mga inahan, amahan, kung may time tang ato ang i-hug ang atong mga anak, kamustahon? Kay murag maura dyan na ilahang ginabulong. Kanabang atensyon? Pangmustahon? Tapos kana dyan ang may physical touch from the parents. Kay ang mga anak ron murag gamay lang nga sakit pero pag ihag na isang parents, maayo rin na sila father.
0: Oh, maybe as well, yeah. The physical touch, even Jesus during his time, sa iyang paghimo sa mga healing, sa iyang himo, so there was touch, no? Because there is a spiritual
1: healing touch,
0: no? Jesus gihimo na niya sa iyang time lang sa sacrament pod, ubunyagan ka, hikapon ng agtang pare, tapos oga kaslon na kumpisal ana
1: sa confirmation
0: ay touch, no? Na paghikap, paghikap nga makaayo, as well as ka Marina is expression, no? So prevention is friendship, tapos expression, no? So expression is not only na imong isulti, but you can also draw. Pwede ka magpainting, pwede ka magdrawing, pwede ka magwriting,
1: music, playing guitar,
0: you can do music. So whatever na maka-express ka sa imong emotion, because you can divert negative emotion into positive. Like for example, na lagot kay ka, hiubos kayo ka, suko kay ka, dili ka accepted, betrayal kay ka, di ka palangga sa imong mama, you can draw, you can write, you can play, you can express that negative emotion into positive. Yung kanabang positibo nga resulta, kay kasagaran ang mga negative nga resulta, muna katiyo ni attempt siya og suicide. So, a negative and then negative. So, we can do negative emotion, lain imong ibati, pero resultahan o maayong buhat o maayong resulta, maayong pulong, maayong buhat, no?

0: sa adlaw tapos sa pagkagabi para makatulog na ka, no? So, sa kuha, una, you need to have mga magic words, no? Like, kinimang kong mga pagbati ngayon, ani, so, ka-sister, physical touch, ka-marina, expression, like sa ba-ba, so, there's a touch, kamot, hug, tapos ba-ba, expression, para sa kuha, as well as, kinimang itawag na itong mga magic words, no? I support you, I love you, mga I forgive you, I accept you, whatever. Ala, naitawag,
1: no? Uy, nanapanawag.
0: So, ato ni i-entertain. Siguro ni siya ko, ha? Hangyo ra ko ninyo, kamong nagtawag, ipalayo ra ang inyong radyo, ha? Sige. Hello, maayong, sa daw? Ala, maayong,
1: Hapon.
2: Sir, may hapon. Si Aniel Yanera, ne?
0: Yes, unsa may ibang ikatambag na kay ikatambag or i-greet? I-greet? Ipalayo ra imuhang katong monitor daw. Si Ariel? Na kay matambag ani daw? Katong istorya na nagpadala magod.
2: Hello, Father?
0: Yes, oo.
2: Si Arniel Lanera ni Father, taga Pamplona.
0: Oo.
1: May hapon, Sir Arniel.
2: Salamat po kayo sa inyong maayong na bantambag. Ako usap, usa ka ama.
0: Yes.
2: Ang mga sitwasyon.
0: Usa, imo ka matambag, ani, kay mas maayo
2: na ako agad sa tambag, Father, no? Una is it banay, no? Nanay, anak. Inanglan yun ng fine time yun sa usap-usa.
0: Yes. Ay,
2: prevention mong guni pa der. Dili lang ta mo up na nang nabitaw na tendency na nga musuhin sa nga itong anak.
1: Mm-hmm.
2: O niya, ikaduwa, atagan din atong assurance ang itong mga anak na isang kinawang sa ang kinabuhi in good kind and in bad na agyot ta.
1: Mm-hmm.
2: Andam ta nga mabilaw nila.
0: Yes.
2: O niya, always check God sa itong mga anak. Kaya sa'yo, kasi magutas trabaho.
1: Pero
2: maayo din ang ato din silang i-check. Araw nga makabalot ako sa ilang kahintang. Kaya nabit akong dilit ako mata o morning nga pagbalik na to sa ato ha. Sana'y dahi dautan nga nahitabo.
1: Yes.
2: Muna nga, nindot God nga ato ko i-check ang ato ang mga anak. O niya, ato po siya ng kakuhan. Dasigo, no, nga kailangan po ang pagkinabuhi dito o kinabitang natay sense of sacrifice. Kaya karong panahon na sumatod pa sa inyong bisaya, no? Mura na generation sa mga adunay suicidal tendency.
0: Mm-hmm.
2: Muna nga, itong i-invite nila nga kining iso, hindi ang yung ipagpasakit na ito, kundi to sustain, no? Tungod kay ang kinabuhi, wala may sayon.
1: Tinood.
2: Mauna nga, ato silang tudluan o kung sa yun ang bunga sa pagsakripisyo. Pero nga dili dayon sila mag-give up.
0: Yes.
2: Mauna nga itong buhaton pa dati para nga sa kanunay, kung unsa yung mga katubangon nila, mga prices o mga pressure sa kinabuhi, anad na sila. Sa una kay sa itong
0: Gilbert?
1: Sir Ariel?
0: Okay, parang nawala siguro.
1: Mm-hmm.
0: Nindot iya ha, mga punto, no? Always, ang kwag yun, kanag yung panahon, no? Panahon, tapos checking, tapos sakripisyo, no? So, nindot iya mga punto, gikan dito sa usa ka amahan. Gikan sa usa ka amahan, gikan sa Pamplona. Abot ang Pamplona? Daw ayan? Bukid sa Pamplona? Nasabi kong Pamplona, nasabi kong Amyo.

0: ¿no? Ha salido cambios, o cada día sa Canchoma League, ya natanan, hurot na ko natanan día, Father Archie, tuloy. Tapos, wala na. Sige. Thank you kayo, Brad, Mr. Leonira, sa inyong tambag, no? Tambag yung ikas usa ka amahan, no? Ining iyahang panahom sad, pananawon sad, to prevent malikaya ng tendensiyas mga kabatanuna na maghikog. Kanag yung usa sa hinungdan na yan ng hikog, kanang dili ni mo macheck imong anak, ya, wala ka nag nangumusta sa iyaha, tapos mugamay po ka og sermon sa iyaha to tell them the value of sakripisyo o uban pa niyang gisulti. So, by experience to niya or iyahang yung nahimo sa iyang pamilya nga ang iyang pamilya is very good, no? Mayo iyang pamilya, motivated iyahang pamilya, no? Mga assurances na whatever happens, I love you, I accept you. Dinod ba yan na kay mabiya ka ng example, mapriso na, mapriso o ma-hospital. Pag mapriso na ma-hospital, ang imong mga barkada, kaya di kita mo anto. No? Imong barkada, amigo-amigo, kunuhin ni mo, pagkabot na prisohan, wala na. Di na mo anto. Pero, imong mama, imong papa, adto mo na. No? So, pero kinanglan po ng isulti sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan, siguro you need to learn mag-cut on mo, unsaon pagpadayag, unsaon nyo pag-express na you love your children, you assure them na everything is okay, even during the times na dili okay, no? So, sa kuha, sa spiritual, kung mag-agitag biblical nga pananaw, ang paghikog, usa ka dako ginakay sala, no? Sala na siya sa pagpatay. So, pagpatay, wala tong ka nagpatay, pero ikaw mo'y nagpatay sa imong kaugalingon. Very, very worse, no? Dako go kaayo nga kalapasan. No, nga imong kaugalingon, ang kinabuhi nga gihatag kadimo sa Diyos, dili imoha, kinabuhi gikas Ginoo, imong gipatay. So, dako kayong sala, no? So, ikaduwa, si Judas matod pa sa tradisyon gahikog. Gahikog si Judas, no? Di siya kadawat, sayang sala, dako kay siyang sala, no? Sa Ginoo. Siguro kini mga reality, no? Nga may kagmurag na anak ka sa corner sa kinabuhi. No? Nga para ni mo, wala na isulbad, wala na isolusyon. Tungod kay na kay balatian, nga dili na maayo, para ni mo, imurag itago-taguan na makaing ka nga murag wala na yung meaning imong kinabuhi kay naa kaani sa mga batan-on, no, nga dili sila maka-accept sa ilahang gibuhat, sa ilahang nahimo o sa ilahang nadungog, no, nga di sila kadawat sama ni Judas. Si Judas Iscariote, mga igsoon, wala siya makadawat na iyang ibaligya ang Ginoo. Wala siya makadawat na dako kay siyang sala nga nahimo, nabuhat sa Ginoo.
1: Yes.
0: So the first thing that you can do is si Pedro, no?
1: Si Pedro
0: nakasala sa Ginoo. Si Pedro gilimod niya ang Ginoo. Si Judas gibaligya niya ang Ginoo. Pareha rang sala, ah. Pero ang attitude ni Judas gahikog siya matod pa. Pero ang attitude ni
1: Pedro
0: nangayo siyang pasaylon. So, ba na siguro, no? Acceptance. Dawata ang realidad. No? Dawata ang realidad, no? Dawata o unsay hitabo o kinabuhi.
1: O mangayog pasaylon.
0: Baka ay, mangayog pasaylon. At the end of the tunnel, there is light. Sa tumoy sa kanal, nagunay kahayag. Edi, dili ra na sigig kaguol tungod kay in every resurrection there is always, in every Good Friday there is always resurrection. Kun adunay Berni Santo, naguna siyay pagkabanhaw. So sa panahon sa kalisod, do not give up because the Lord does not give up on you. Ayaw ga huna-huna no nga patyon nimo imong kaugalingon kay dako na siya sala. So maro siguro na ato masulti matambag sa ato mga dalit karon sa ato sulat, no? Sa dili pa tapos, sister, kay combination maron semana ato ang pagbasa aning schedule nato sa atong kuan
1: culmination sa Flores de Mayo.
0: Yes, sa upper attention sa catechist sa chapel leaders mao di ang flow mao di ang ato ang mga schedule gikan ni kuani siya Ma'am Emily Joy. Ang kumpisan sa mga bata sa upper chapels, kasabot na mga aling upper chapels sa Tayasan, kasabot ito sa Babaw, Mayo 28 sa Buntag, at lang Uybis. Yeah, pag dungan na sa ang culmination na. So, man kung kumpisal, tapos misa, tapos culmination na. And then, mauna nga kung mahimo, magsayog yun pag antos kapilya sa inyong nasugat, sa inyong nasa butan na anto mo mapigayan sa kombinisyon dito sa asani sa Hinlabangan. So tapos dinhi sa ato ang kapilya sa Ubos, dinhi sa kapilya sa Ubos. So ang ato ang confession, so May 27 oras sa pagpaumpisal. Kumpisal niya, dili ni culmination, kumpisal sa mga bata na Namlores, alas 8, Poblasyon o Kabulutan, alas 9, Santa Cruz o Bakong, alas 10, Sukib o Tamaw, alauna, Lutay, alas 2, Matauta o Magtuhaw, then alas 3, sa hapon, Matuog. No? So, muna ito ang mga updates. So, sa dili pa ta mo tapos atong basahon ni greeting sa Facebook dong ayan. Salamat kayo sa inyo pag-watch live, no? Okay, atong basahon ni kay magluod niya ni dong yan. Maayong hapon Sister Mar, Father Archie o Marina from Freeland Torres.
2: Mao pa.
0: So, subscribe mo, subscribe, likes and share, no, sa to ang live karon sa Facebook. Ato pagpasalamat no sa tanan na naminaw, naginaot mi nga nagkakatod mo gamay, bisa gamay ra sa ato ang mga pagtampo karon, programa karon, nagkakatod mo pulong sa Ginoo, ikaduwa sa mga tips no, ini mga hitabo sa mga kabataon karon o ato ang pag timbaya sa tanan na naminaw nga I pray, I hope no nga nagano nakatunan labi na sa konbinto si T. Evelyn, Sister Ching, naabot ay Sister Ching karon.
1: Oo, naabot na Father.
0: Tapos dito sa mga kapilyang naminaw sila si Nong Toto, ug uban pa si Kidim naminaw. Thank you ninyo. Di na nato mahurot og sulti tanan dinhi basta kamog naminaw. May the Lord bless you. May the Lord protect you always, all the time.
1: And also, happy birthday di kay Nesterlyn Servando.
0: Tapos, thank happy you. Birthday to you.
3: Happy birthday, Sunday. Sister.
1: Thank you.
0: Okay, thank you. Bye-bye. God bless you.
1: God bless.
4: Maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piyata.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
4: oras sa Star Radio. Alauna, size.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder ba na ba plus? Pertinindota gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga, kwan, kanini ang... na ay sana na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardiocare dahil kana day nga tuang produktong Wonder C plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantan og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. O yun mga pinalanggang tigpaminaw, ato ni Balakan. Pagkamingaw ning panahon sa tungang gabi. Etong mahinumduman ang makalipay o kasakit nga kaagi. Sa kaning panahon atong gisauan ang gugmang balaan, yanahanaw kay imong gitalikdan ang mga saad nga imong gipanumpa. Sa imong mga panumpa o pasalig, ako imong gipatuo. Imong paglangyaw sa atong pamilya kini makaayo. Apan pakakon ka sa imong gipanumpaan. Kay imong gipakyas ang tanan og imo kaming gikalimtan. Uni ako na lang nahibawaan nga nagpauraray ka na sa laing kiliran. Wala ni mo hunahunaan nga sa imong pamilya aduna kay kaakuhan og katungdanan. Nahugno ang gugmang gigambalay kay nahunlak ang pundasyon sa atong pagminahalay. Kaya ang talikala sa atong pagsinaaray, ang mga kasakit o kalipay, kita unta mag-inunungay. Sumbra na kapait ang imong gipatagamtam ka na. Kaya ang maasgad kong luha, naglumba, nagpanulo. Kaya ang apdo o suka mo'y imong gitingal ka na ko. Kung igo na lang ako sa pagdangoy-ngoy, hilak o pagbako. Karon nagmalipayon ka na sa laing kilira. Panay kalimot nga, doon na kita'y pinirmahan ng kasabutan. Kaya sinaksihan kita sa daghang mga katauhan, nagihiusa kita o kinasal kita sa simbahan. Pagkabugat sa mga pagmahay nga akong giantos, wala na'y umoy kining kasing-kasing sa luha gilumos. Kung sa mangkang akong buhaton, ron lang ako mahikalimot. Mahanaw na tingali kining tanan kung sa pisik na lang ako mag-igot. Paas na ang gintang sa atong panaglagyo. As na usabang panahon sa imong pagbudhi kanako. Inaot mo sa katapusan imo kaming mahinumduman. Dahil hangtod karon ikaw paghihapon ang among ikinahanglan.
4: Gugma nga gigambalay!
3: Bakit galit ka? Mao ba ka ning kadahan eh? First cousin mo na? Lagi mo, lagi ni?
4: Bakit galit ka, ana?
3: Uburito mo ning kadyon aranita.

0: Under her balawel haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kanagang suon-suon. Who Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, niya iginhawa. Ana, apakalamia. Tilamia, yun mo na kagipayaw eh. Pagipayaw sa langit. Kanana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa niya itong pangalan?
2: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabaw di Oro.
1: Sige, salti daw, may unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, oh, mauna akong gamit karon. Indot kay sa paminawon sa imuhang kanit, kung imuhang haplas, indot kaayo. Kana rin akong miganahan kay itong ubang haplas munggot, kung mahaplas ka, dali ra ka manimaho. Kana, ugnaw, mawala yung kung imuhang samati. Ngut-ngut ang akong mga piil. Sa akong mga BPS, ngot-ngot, sa akong likod, na akong ginahaplas karon.
1: Wonder Herbal Oil na gyud imong gigamit.
2: Wonder Herbal Oil na gyud akong gigamit. Kay nindot gyud siyang haplas.
0: Ngunana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Katong wapag ka-try mo, try gyud pod. Para nga makahibaog yung kanindot gyud ay. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus nga way ka parehas? Kanang nai Tyler, dili na mo aoy. Wag yung milabot, ana. Kanang nai Tyler, wag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, wag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Mantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya, mingon nga. Sa maning, mingon, nindot ni Dimday. Na, kaya Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Muna yung pinaka-importante nga muliklig yung ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kaya ka nang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina Bade, taga Santana, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may pagpumutan bitan ako, pang aon rin nila niya. Hindi ginigin mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
1: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, usap pa kapin. Niya dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
1: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, niya, kumusta so, naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Naman niya po kong baka, ako na pong tawag akong baka.
1: Baka, giyapon ni mo, yung pagamitan giyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna, yung tawag po yung Animal Vita ang baka. Kaya, kung gamit Animal Vita ang mga babang, hindi sa pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Ang kadagan manok. Dagan ng pukong manok. Ako yung buta sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Perting nindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal paraan ng inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalilin o pangihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinasyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit itong produktong Wonder ba na ba plus.
1: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
4: Oh, diya sa Kuan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag?
4: Oh, sa Arig Bitrilig ma, sa Maramag.
1: Ah. Ah, pila na kakabulan na kagamit, ana?
4: Wow, 20 kadlaw na magdialin akong inom.
1: Ah, kuana, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang imong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako. Kanang magbawas ko. Puno man akong tiyante. May motong gamintinan. So, ana, primero inom na ako. Tulo ka mo. 3 times a day. Pag 4 days, nag 2 times a day na ako.
1: Oo.
4: And karon, nag-1 sa day na lang.
1: Ah, 1 sa day. Unya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
4: Dili naman ko mabilar, kaya magsigi mo pangihi atong magabihibitaw, sige mata-mata, di na magbalik ka ikdolo kay. Mangihi ko, gagmay lang kayo.
1: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo na. Pero mata ko, kadlaw lang mo na, mangihi lang ko.
1: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kagtarong. Padayon lang og gamit anang Wonder ba na ba placer?
4: Oh, mo lang og kwaron gi maintenance lang, wa sad din lang gi. May naman akong kwat.
1: Imong pangalan, sir?
4: Allen. Taga diri sa kwan Maramag.
1: Ah, taga Maramag Bukid. Okay, salamat kayo.
0: So, ingon ana kanindot ang Wonder ba na ba plus. Garay na ko akong mama Orbita Subsuban nga wa gay absent sa pagpaminaw nimo Kuya Carl. Thank you po. Daray ko ako mga agaw may igsuon this landing Balianga o Miss Ok. Pag-aray Nunoy Akain sa Dunsal Express. Garay na ko tanang taga Makapari from Rex Braga. Salamat Amring. Minaw mi pirmi din sa Pulo Nuling Tupi. Shout out ko sa kay Riven o kay Joshua. Kay Janet Mumar family. Salamat kay nimo Kuya Carl. Garay mi rin ni Mama Bibi o Papa Bubit. Akong pag-umangkon si Eunice Lana Dini from Ampayag. Batiin ko lang po aking mga anak dito sa Kibalahan, Bintangan, Carmen, silang Lading, Karangag, Laika, Laisa. Nagbatigaling sa kanilang Papa Danilo Karangag. Aray ko Upper Lumbo, Arakan, North Cotabato, pamilyang Badol, Martisano, tanan na kong silingan din. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang 1 day sa di pa magto, 1-year-old pa na, no? So pwede na pa yung ng Vitron Drops. Epektibo ni kay mong bata, ano'y ma-develop ang brain.
5: Ako dahil si Rodelma Lumantan, taga dami, kumbaga del Cor.
1: Okay. Sige ma'am, sultiin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron Drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong dugtay nang di ka ng hospital ato kay na hospital mang kupad ko nga naka na akong kinamanghihan.
1: Mm-hmm.
5: Sige sa gila kanang dali na kayo sa kanang hutingan ng tiyanda.
1: Mm-hmm.
5: Hindi nakatulog. Sugod din na kanang mga city, ang sugi ng paglayon. Ano ka, sige mga tanong lang sa inyong programa ni Kuya Carl din. Anong palit mo, Kuan? Bisa yan, namo.
1: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops yun. Mga isa kabulan din siya, nagsugod to yung lakilak, din ka lang buto yan siyan. Yung mga di palitan, naman ka ng Vitron Drops sa kung baan na. Kaya sige, ang pamina ni Kuya Carl din, makapaminaan po sa mga pisino sa uban, di natin palit ko. Mga tulog lang buto ka adlaw, na nakatulog na nag ka ng tarong.
1: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
5: Kaya nag-list kung ba nag-tanang sayo. Kanang manana lagi di katulog. Niya, huwag na po siya. Di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya kato, itabang mo kay gilang gihubak ba? Gihubo.
1: Gihubak, gihubo.
5: Nag-list siya ginawa na rin. Maka pagi tayo ng programo, wala hantag ka rin. Okay, nag-iapit ang bata.
1: Sugod sa pagipainom nimo atong Vitron Drops, wala na siya gihubak, wala na po siya gihangak.
5: Wala na, sir. Tuloy sa ginawa, hantag ka rin.
1: Okay.
5: Basta na kayo, naliwak na kay Stan ng problem.
1: Salamat yun kaya sa Ginoo, no?
5: Salamat yun
0: sa presentada, sir. Ngunana, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog, ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup, gaya katapat, ana. Gana mga bata, bitang nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
1: Ngalan.
6: Margarita Mendoza Garcia.
1: Margarita Mendoza Garcia, taga?
6: Barangay Mat, Caguay, Surigao del Toro.
1: kagwait sir Gaudil sir. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, unsa imong nabantayan ani kaning Vitron syrup?
6: Ako nakuha nang sa Vitron syrup, naka-try na gayog ko ngon kay ang ako apo dili halos mukaon, ang, dili makatulog.
1: Ang imong apo?
6: Oh, dili makatulog, dili ba hingatulog siya, dili
1: hingatulog. Okay, dili hingatulgon. Okay, dayon?
6: Opo. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Kuha na siya, basko na siya mo. Lihok ba lang, murag lihok na siya. Niya. Makatog na siya. Kaya na siya mukaon.
1: Okay. Sa una day, unsa day ang lihok sa imong apo day?
6: Hinayon.
1: Ah, hinayon. Oh, hinayon day. Niya karon bagsik na.
6: Abtik na siya. Abtik na siya mo lihok. Ayaw na siya mudula niya. Murag nibuyag po lang niyang lawas.
1: Okay, may namudula. Di na yun magpaulay sa iyang mga kadula. Yun ane, kay di naman luya.
6: Oh, salamat yung kaayo sa inyong produkto ng Trunserap.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, lindot po. Para mo niyo sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinanglan mo, gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
7: Ako si Charlita, dumki, taga Cagayan de Oro City, retired government employee. Sige na kung paminaw sa imong programa, nakatabang yun sa ako mga pangbati na dumayo. Nakasumar ako ni anang inyong Vitron. Nawala ang akong arthritis, kulba sa akong dugan, o makasunod na akong maayo. Daghan kayong salamat sa imong programa, inaagis sa Vitron. Maoragin akong giinom. Kanagin pagkatulog, mungkay mo matakog mga alas doon, yun ako kabalik pagkatulog. Niya, at no, di sa po patulog. Sa papaminaw na po sa inyong programa, itong badang akong problema. Salamat tayo kanino.
0: Ngayon, anak, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, pag-aray ko sa Larigo Limbaga Jimenez. Kanania Algabri Namuko Bilyena Abiner gika ni Emily Larigo. Abiner from Negros Sitio Supo, nagbinlod Santa Catalina. Salamat, kuya. Aray ka na ko ang pamilya di Juan. Salamat, Kuya Carlos. Pag-aray ko sa Dinorog family. Teresa Muntol, Osami City. Thank you, kuya, from Jay Dinorog. Aray din ako ang akong mga kauban rin sa Milaco. Silang Night Vision, G3, Kuya Dutch, Milaco Base o si Pansak. Nagpag-aray si Pangka Dimasang. Pag-aray na ako sa Tata Ogchibong. Thank you. Pag-aray ko nilang Yulin Family, Roger De La Cruz, Roy Pobadura, Milagring, si Raspi. Ramadil Pacquiao, Kalimpusan o Baluco, Tambuli. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, huwag mangin po yung muangkon na ng sakit agad kay mauwaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton, Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Maunay nindot, Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo normal mo nang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan mi nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya niya napuno na nag cholesterol imong lawas di nakaagi ang dugo mo nang 130 140 150 ay blood na ka pag inom mo Who Wonder Cardio Care para mo neutral nang imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas ba. Dahil ka na nga itong Who Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Who Wonder C Plus. Gamit gid siya kayo. Kanang Who Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. kanang Who Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa'y wak katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biring yung gayo herbal, mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Indot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Who Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi kay imong sugar protein ang taas. I-try ni atong Wonder Herbal Coffee kay Stevia man eh.
8: Garay ko ni Pantal yun si Niza Dionson nga naminaw ni Mukaran. Teresa Libertad Aurora. Garay ko diya sa East Indica Oswaga na kumama Lourdes Alansado. Kung mga igsoon, nagpagaray si Ningning Alansado dari sa Iligan. Salamat sa pagbasa. Garay ko barangay Purok 5 Santiago Hingoog City, mag-request kong song Above All og Turiti. Garay ko sa akong mama og papa og akong tito Wilmer Santillan. Paminaw nimo permi solid listeners. Yod mi sa imong programa kuya, nagpagaray si Laika from Dalangin Titay. Kuya, batiin lang kami dito sa Talayan, Uni Arnold James John DC Gillian. An-an, pahabol shoutout ko sa umbutan gabana si Renanti Paglalunan, Panis, TC di ini dari sa Barangay Pilar di Plahan.
0: Alang ni kaninyo tanan sa tunuling sa mga garay. Sa atong pagkahimugso ni ining kalibutan. Bisag usaka dako nga kabdangan wa tay gikuptan. Ning gawastas taguangkan way sapot ang kalawasan. Apan nagdala kita og kalipay ngadto sa atong mga ginikanan. Ang labay ang panahon og mga katuigan. Ang tao mo trabaho para sa panginabuhian. Buntag o gabi'y mo kayod ang tanan. Tungod kay ang tao adunay panginahanglan. Apan ang kamaturan, ang tao walay katagbawan. Sa kunsaog paningkamot sa lapi makabsan. Kung jutay ang swildo, ang kwarta pasiguan. Kung dako ang swildo, dako pog panginahanglan. Unang pagkadungog na ay kwartang dinalian, gibaligya ang kabaw ng utang o gibutang. Pag-abot sa sakabulan, nawagtang ang tanan, kaya ang iyang gibutangan, gipasiradaan naman. Oho, pagkaluoy sa imong gidangatan, imis nang yawat, wa inuoy na dawatan. Kasakit sa dughan ang imong gidangatan, ang andoy na lamang matapos ang tanan. Tungod sa gidangatan, mga plano din na matuman. Sa kadaghang gibutangan na purnadas ang tanan naot kakuhaan kining pagtulunan. Ang kwarta sa kahanginan walay kasiguruhan. Apan loyon ining tanan atong hinumduman. Ang matuod nga bahandi wala ning kalibutan. Matuod nga bahandi atua sa kalangitan. Nga nagdala og kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong bahandi nining kalibutan di nato madas atong lubnganan. Sa atong paningkamutan kinabuhing balaan. Doon niya sa langit, kita magkauman. Ang matuod nga bahandi, mauni ang title sa mga balak, mga pinalanggang tigpaminaw, uni ato ning patugtugan o kanta nga naguluhan o kuan kanini ang kailan kaya ni Leslie Montes. O, di ba? O, alang kaninyong dran, tudling sa mga garay!

0: Halang to kaninyong tanan mga pinalanggang digpaminaw sa tudling sa mga garay. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Mayngon ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, launa, 39.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab

0: kumustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa Macau sa pa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene, ayon kiniyang inyong ubos nga higala. Ate Nova Banyan. Sa gihapon kita magahatag o pagtagad niya itong mga swat kaagi sa kinapuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panumduman. May 23, 2026, lain swatan po na sa nang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngala, Aquarius. Aquarius, alang sa mong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga nakasubaybay, nagapaminaw sa atong mga radyo, gingon man sa mga nakatanaw sa atong live. Again, standby Aquarius, alang sa mga suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Bumago na lamang ko sa pangalang Aquarius. Liberated ko nga babae ate. Hilig ko mag-party, mag-bar, mag-disco. Hilig ko musuot og mga sexy dresses. Wala ko'y pakialam sa mga tao nga nakapalibot nako. Upon the time nga nakiila nako si Kenneth, virgin pa ko ate.

nag-ila mi sa among school. President siya sa organization nga akong giapilan. Ug siya ang hinungdan nga ning sulod ko sa moong organization ate. Gwapo si Kenneth. Bright ug friendly nga tao. Dugay na nako siyang crush since first year college pa lang mi. Apan hanggang tingin ra ko sa iya. Tungod kay dili pa man kayo ko confident sa una. Medyo chubby pa man gud ko atong tungong rate. Sa tinuod lang, hate na ako ang ma-reject at tinuod. Kini ang hinungdan nga ga-diet ako, ga-gym na ko. Kay gusto ko nga ma-fit. Gusto ko nga ma-sexy. Gusto na akong magsuot og mga body hugger dress ate. Kana mga fit nga dress. Nga mahulma ang akong sexy nga lawas. Ug after a year, nakuha na gyud nako ang lawas nga akong gusto.

daghan ang naninguha nako. Halos muluwa ang mga mata. Basta ako na ang musayaw sa dance floor, ate. Ambot ba ate og nganong lami kaayo sa akong pamati nga makasidus ko og lalaki. Unya once nga type nako, pasagdan nako siyang halukan ko. Kaptan ang mga sensitibong parte sa akong lawas at tinuf. Apantaman ra sa ingon ana nga mga bahin. Dili man pud sila mabitin. Kay I'll do the other way man pud. Dili lang gamit ang akong lango. Daghan ko upang maagi nga mapahalipay ang mga kalalakihan ate. Ug confident ko kanunay nga masatisfied sila. Balik ta kang Kenneth ate. So mi-appeal ko sa organization sa mong school kung asa siya ang among org president. Sa unang higayon nga nakita ko niya, napansin na ako nga gapaniplat na siya nako ate. Makakatawa gani ko usahay. Kay samtang kay istorya siya sa atubangan, muhapit gyud ang iyang mata nako. Tapos mupahiyom siya. Gani atong higayon na naka-shirt and pants ko ate. Unsa kaha kong naka-sexy dress ko. Labaw pagyud nga mulugwa ang iyang mga mata. Pagkahuman sa meeting, iduulan ko ni Kenneth. Mangutana siya og naaba ko nung ko'y klase. Ning tubag ko nga oo. Sabayan ko niya padulon sa kong classroom ate. Ug samtang galakaw mi. Istoryahan nay mi. Enjoy siya ka istorya tinof. Gani hapit ko nalapas sa kong classroom. Ikuha niya nga akong cellphone number ug class schedule. Naging friends sad mi sa FB. Ug naka-follow mi sa usag-usa sa Instagram. Doon na nagsugod. Sige na siya manawag na ako. Mag-video call me. Inungdan nga makabalo siya kung asa ko ate. Matingala na lang dayon ko. Nga naana siya. In fairness, malipay pud ko sa iyang presensya. As if mura ko og naay boyfriend ate. Wala pa mi formal nga relasyon. Apan sobra na siya ka-protective nako. Sa tinuod lang, naging honest ko sa iya about sa mga lalaki. Sa mga butang nga akong ginabuhat. Para at least dili na siya makurat ate. Ingon siya nako, okay ra ko no. Apan kung mag-uyam na mi, dili na ko no pwede ate. Ingon siya dili ko niya pugngan nga mag-bar. Makipag-inuman ka uban ng akong mga higala. Dili lang ko no ko makipagharutan sa ubang mga lalaki ate. Kung gusto ko no ko, tawagan ra na ko siya. Dili na ko malimtan sa dihang una na mo kininggihimo ate. Miadto ko sa iyang pad. O nakita na ko nga lahi ra kaayo si Kenneth. Pinahimutang tanan at inof. Grabe siya ka gentle ate. Dili niya ginapugos sa ako. Eh dayo na lang na mo. Dili pareho sa uban nga sobra ka wild. Nakuha na ako ang iyang style. Gusto niya nga ako ang magpakiluoy sa iya. Nga ilahos ate. Kung sa ubang mga lalaki, ako ang hilig mambitin. Kang Kenneth, siya ate.
ganahan kay siya moingon ko nga isa pa. Apan wala pa gihapon niya nakuha ang bataan. Sukad nga nakabato nami og relasyon ni Kenneth. Galaylo na ko sa ubang mga lalaki ate. Unsa pa man ang akong pangitaon sa uban, nga mahatag man ni Kenneth ang romansa nga akong gusto. Lahi ra gyud ay kung naa kay feeling sa imong kasparing sa kama ate, ug lahi ra ang satisfaction.

hangtod sa kaadlaw. Wala na nako na antos. Ug na surrender na gyud nako ang bataan ate. Ug sa tanang lugar sa iya pagyong sakyanan atinog. Sa ilang family van. Iya kong gisundo sa eskwelahan ug gihatod ko niya sa akong boarding house. Gikan sila nag-dinner uban niyang pamilya ate.

Once a week siya ginabisita sa iyang pamilya. Apan bisan kanusa. Wala pa kun niya gipaila-ila sa iyang pamilya ate. Ug samtang naami sa van. Kalit siyang mihunong sa kilid sa karsada ate. Niatubang siya nako. Wira niya ang akong buhok. Kung iyang gitunong sa akong ngabil ang iyang ngabil. Samtang lingaw kayo siya sa paghalok sa akong ngabil. Ako kining napaak ate. Napamura siya atino. Ug mas gipaspasan pa niya kini ug halok.

Tapos, iyan akong gidala sa likod nga parte sa van. Dito mas luag ug maka-perform mi og tarong. Hangtod nga giipit na niya ang akong dughan sa iyang dughan, ate. Ug hinay-hinay na kong nahigtaan. Iyan ang gipataas ang akong blouse ug miniskirt, ate. Iyang gihikap ang akong underwear. Basa na kayo kini. Dinhin ako niya mas gisedus, ate. Gisalom na niya ang kadagatan ug ang kabukiran, ate. Ingon siya, dili ko na kumabalaka kay dili niya hilabtan ang bataan. Apan wala na nako napugnan ang tawag sa uwag, ate. Ug nasulti na nako ang dugay niyang gihulat ng mga pulong. Nagpakiluoy ko nga iya nang ilahos kay dili na nako kaya. Iya pa kong gipangutana kung sure ba kuno ko. Ug seductive nga please ang akong tubag, ate.

iyang gituto kanako ang iyang pants. Pagkataod-taod, nabati na lang nako nga naanay gisulod. Nakapiyon ko ate. Iignan ako siya nga hinahinay lang. Gisunod niya ang akong giingon. Kung nabati na ako nga naglisod siya, ingon pa siya nako, sobra kuno kagoot. Nagmura pa siya atino. Gihalukan ko niya balik nga halos dili na ko makaginhawa. Sakalit lang, nabati na nako nga nakasulod na siya sa akong pagkababayi ate. Nakita ni Kenneth nga nasakitan ko. Sige siya og sorry. Samtang mas gipaspasan pa ang pag-atras abante sa akong pagkababayi ate. Dunga namong naabot ang sukdulan. That was my first time. My first experience at Tinos. Then tuloy-tuloy na ako kining gihatag kang Kenneth.

usa ka love story. Usahay dili gyud buligan sa kay taskan. Ulahin na nako na sayran. Nga minyo na di ay siya ate. Naana di ay siya'y asawa o anak. Usa di ay wala kunya gipailaila sa iyang pamilya. Duha po di ay ang iyang account sa Facebook ug Instagram ate. Usa, ako siyang gibulagan.

years after, nakabaton ko og bagong hinigugma. Usa ka seaman ate. Ug wala ko nagdahom nga uncle di ay ni Kenneth. Kamanghuran niya igsuon sa iyang mama. Ug tawgo nato siya sa pangalang Francis. Dili lang kama ang mas nagpaligon, nagpalawom sa mong relasyon ni Francis ate. It is more on pagmahal, pagpangga, respeto, pagsalig, o pagsinabtanay. Karong tuiga, kaslo nami. Si Francis ang nakapabag-o sa kong kinabuhi ate. Ug dili malikayan nga gakita mi ni Kenneth kung naa sila'y mga family occasions. Apan naging civil mi sa usag-usa, ug nagpabilin nga sekreto ang among naging relasyon. Dinhi na lang kukuto, ug kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Aquarius.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Si Emma Mohan Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule, Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyze na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga til, nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sa Nans Capsule, Kaguid Capsule na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, Kaguid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, Kaguid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ng Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay Mayo, kaya akong tulog, pati ka ng sa pagbawat, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, marag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yud ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal yung menstruation, pag-take na gud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Daghang salamat Aquarius alang sa mong suwatampo o ingon man sa itong mga suking tigpaminaw ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Aquarius, ang imong istorya o sa kapamatuod, gabisan on sa pakakawild or kaliberated nga tao sa una. Kaya gihapon siyang usbon sa tinuod nga gugma o gustong pagtrato. Kanako dili daotan or dili ka daotan tungod kay higugma ka og nasayop ka sa pagsalig kang Kenneth. Ang importante nga sa dihang nasayra nimo ang kamatuoran, wala ka nagpabilin sa relasyon nga makapasakit o makaguba sa imong dignidad. Ug gipili nimo ang imong kaugalingon ug ang sakto bisan tuod nga lisod. Apan mo kaning ginaingon nga usahay ang mga kasakit ug sayop nga relasyon nga atong maagian. Dili para gubunta, kundi dili para tudluan ta o unsa gyud ang atong deserve. Aquarius, si Kenneth, nagtudlo kanimo. Unsa kadelikado ang gugba nga walay honesty. Pero si Francis, nagpailan nimo kung unsa ang tinuod nga gugma. Kanang gugma nga naay respeto, kalinaw, pagsalig ug tinud-anay nga pag-atiman. Mga higala, usahay no ang tao na nakapasakit nato mo'y mahimong tulay aron maandam ta sa tao na tinuod nga para sa ato. Sama ni Aquarius, bisan unsa ka messy ang iyang kagahapon, pwede gihapon mahimong malinawon ug matahom ang kaugmaon. Anyway, before tamulaw sa unahan, ato sa ning ipang greet ang atong mga suking tigsubaybay from Patrick Villas, watching from Hasaan, Misamis Oriental. Shoutout sa kong uyab nga si May, nga adi kayo sa mong secret love story. Salamat sa good vibes every Saturday at Inovs. Grabiha sa plot twist, oy, hala no, pagkagamay gid sa kalibutan. Ang ex nahimo ng pag-umangkon. Congratulations, Aquarius, from Mary Grace Alcantara, watching from Carcar City, Cebu. Maura ba dyan na higiingon nga karma is real para kang Kenneth. Tagidula-dulaan rin niya si Aquarius sa una, karon anti na niya ang iyang gipahilak. From Lizelle Fernandez of Dumaguete City. Hi to Christine Joy Mendoza of Davao City. Believe kay ko ni mo sis Aquarius, kay kamao ka mo barug ug mubulag dayon pagkaybalo ni mo nga minyo. You know your worth. Very true. Mugi na importante nga timan-an nato karong mga panahon no, nga dili bot pasabot nga nahigugma ka anang tawhana kay musugot ra ka nga mahimo kang kabit. Ayaw gyud. Never. sakto dyan ang gihimo ni mo nga mag-civil lang mo ni Kenneth. Ayaw lang yun i-istorya ang inyong kagahapon para iwas gubot sa pamilya. From Evangeline Gaviola of Pagadian City. Para sa mga lalaki,
6: Lucky dia nga naay duha ka Facebook accounts parehas ni Kenneth. Mabisto ra gihapon mo pag binuotan nang gyud tawon ay ha maguba inyong kaugmaon. From Cherry Ann Umpad of Mandawi City. Hi to Neng Lim Katson, watching from Purok 26B, Sitio Mayrin, Riverside, Maa, Davao City. Ngayon man, shout out to Esmeraldo Mahinay Ebsolo, watching from Impasugong, Bukidnon. Hi to Clarice Benaflor of Coronadal City. Makarelate ko gamay sa part niya mag-diet o mag-gym tungod sa crush. Pero ginid ba ko o crush ani para mag-diet na ko mag-gym? Nako. Anyway, makalingaw paminaon samtang nagkaon o ginanggang diri sa kilid. Tsada kayo ang dagang sa story na ay redemption arc from Nanita Caballias of El Salvador City, Misamis Oriental. More secret love stories pa ati Nova kay daghan kayo miganahan maminaw every Saturday from Vincent Leorin of San Carlos City, Negros. Maayo kayo pagkabasa ni Ate Nova Morako Gatanaw teleserye from Cherry Lynn Espina of Kidapawan City. From Jomar Salceda of Coronadal City, watching always among program Ate Noves, relaxing kayo paminawan imong tingog. Thank you so much. Eto pa, walay sikreto nga dili mabisto, pero kaning nga sikreto, mas maayo na lang dyan nga ilubong sa yuta hangtod sa kangturhan para sa kalinaw sa pamilya. From Sosimo Labiste of General Santos City. And from Nelia Sumalinog of Oroqueta City. Usahay, ang ato mga kasaypanan sa Bataon Pata, maoraman pod ang makapausab nato para mahimo tang mas maayong tawo. God bless sa inyong kasal. O dagan kay salamat sa inyong tanano. And of course, ay ninyo kalimte. Ang atong NAS Medical Mission 2026 Mindanao, magsugod karong May 30. So sa mga kaigalaan, karong May 30 diya sa Zamboanga City. Diya sa Philippine Red Cross Function Hall at Calle Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa Ipil, Sibugay. Covered Court Poblacion at Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian sa Covered Court Plaza at Luz Compound, Pajares Avenue Corner, V. Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carisel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog, Mini Gym, Barangay Turno at Front Barangay Hall Turno, Dipolog City. June 4 sa Calamba, Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5 sa Oroqueta, diha sa Lumantas Riverside Garden at Puro Tres Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Again, timan ininyo mo katong ato ang mga schedule para sa itong NANS Medical Mission 2026 Mindanao area. And of course, mga igala, kung kamo adunay mga secret love stories, pwede kininyo ipadangat o gisand lamang sa itong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Balik tao man lamang sa pipila ka pahinumdo.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul De Asis. Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
7: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung NANS Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Truco Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living NANS.
8: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
10: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
11: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Corona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulag sa pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskong kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
10: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sumakaw sa padaghan, kaayo salamat Aquarius ang suwat kaagi sa kinabuhi. Aquarius, usa ka butang nga klaro ani imong istorya no. Nga ang usa ka tawo pwede gyud mausab kung makakita siya sa gugma nga tinuod ug limpyo ang intensyon. Sa sinugdanan mura kag babaye nga naanad sa attention, seduction ug thrill. Siguro para nimo sa una mao na ang confidence and freedom. Pero sa kadugayan, nakita nimo nga lahi ra gyud ang feeling. Kung ang usa ka tawo dili lang imong kauban sa kalipay, kundi imong kapikas sa respeto o kalinaw. Si Francis Ford, usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga relasyon, dili kinahanglan o sobra ka drama aron mahimong espesyal. E ang healthy nga relasyon, usahay hilom lang, pero stable. Dili permi intense, pero secure. O dili permi wild, pero peaceful. O kana nga klase sa gugma, tuugid ko nga moon na'y mulungtan. Sa katapusan, Aquarius ang imong istorya, murag usa ka journey, ikan sa lust, ngadto sa genuine love, ikan sa excitement, ngadto sa emotional maturity, usa ka inspiring nga pahinumdom sa tanan, nga dili sukod sa imong value ang imong kagahapon. Ang importante, nga mao nga kung unsa ka karon, ug unsaon imong pagdala ang imong kaugmaon. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. O karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sa Puhon. Standby alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul De Asis o masunod na dayon si Balong the Grade. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayang, kini ang inyong ubos ng hikala, Ate Nova Baniel. Alang sa itong tulumanong, Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kinima pasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
12: Ang akong pulit akong gihipo, ning Dios na alibyuhan siya, ning Dios ang gamay, ning Dios. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
13: Ito si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
14: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas doon kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Buking Pito, taga Martilo La Libertad.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
16: Nandala ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang klasikay na ultrasound mo ko sa medical. Kaya yung ikuan nga, 165 ang kuan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya gutsinta, kaunom na po katawari katiter. Kaya kuan ako mga, na kuan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019, ini 2019, nagamit ko Punyo 20, dahil itauran ko katiter, kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumarog. Yun, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsihin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala namang ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
14: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: education program ng Adlaw Sabado. The first na uban na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ato ang NANS Health Education Program.
0: O again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: Ug sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue Corner, V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Barangay Hall, Torno de Pollock City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, sa atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa ato ang weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dato...
0: Paspas kayong adlaw, paspas ambulance, suspastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Ate Arlene, pwede ko mga tana kon mula kauko hangakon ko. O say, dapat nga tambal si Lorna Diaini. Dok, anang hangak ayo ilakaw. O sa may angay buhaton, ana. Ako, say, dok, mga ka-experience ako. Kaya itong dali kong cut-cut sa hagdanan. Grabe ka hangat. O normal raba na siya kaya cut-cut ko or dili something.
1: Okay. Depende mga na siya mga kanan. So, sa ato ang body system o sa ato ang lifestyle or sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Halimbawa, mga kanans, kung dili kaya kaayo kita nag-exercise, usa na siya sa makapa-epekto sa paghina sa ato ang endurance. Makapahina sa ato ang resistensya.
0: Okay.
1: Kaya ang pag-simply na exercise every morning, kanang breast walking exercise every morning, makatabang na siya sa pagpanindot sa ato ang blood circulations. Then makatabang po na siya para ma-eliminate yung mga excess na mga cholesterol, yung mga triglycerides na to. So, minito si dili mulapot ang ato ang dugo. So, minito si kung wala ka nag-pa-exercise, wala ka nagpasingot every morning, mga kanans, na yung mga tendency na sticky ang imuhang dugo. Then luya po ang elasticity sa imuhang mga ugat. So, when that time na mo increase ang imuhang activity, halimbawa, na kay nag-apas-apas ka or kumbaga na kay activity, kadali ka, kabantay ka na, gamay lang bikil, hangus na ug dali ra ka kapuyon. Kay tungod, luya ang imuhang mga kaugatan. So, taganda mo isa ka-example, mga kanans, no? Like sa mga athletes. Di ba makabantay mo mga athletes? Naagid sila'y disiplina. Naagid sila'y disiplina na everyday. Naagid sila'y mga exercise na ginabuhat. Kaya nga naman, kaya para during sa ilang pagdula nila, mga kanans, taas ang ilang endurance. Kaya nila i-sustain kumpara katong mga wala sila'y exercise.
0: Okay.
1: Wala sila'y lahutay. So sa ato ang mga kanans, importante yung exercise every morning. Okay? Ikaduha, mga kanans, kinahanglan i-check po nato kung naabatay mga problema sa ato ang blood chem.
0: Okay? Ayan.
1: So halimbawa, nindot ang imong mga lifestyle, pero makabantay ka, Dok, dali ramang yapon ko kapuyon, dali ramang yapon luyahan, dali ra ko hanguson. So there na yung mga tendency sa imuang blood chem, na yung mga problema. Pwede taas ang imuang cholesterol,
0: okay,
1: taas ang imuang triglycerides, taas ang imuang sugar, or pwede sticky ang imuang dugo, or pwede po taas ang imuang uric acid, ang imuang blood urea nitrogen, taas ang imuang creatinine, or pwede po mga kanans, no, masyadong mababa ang imuang mga electrolytes. So sama sa natawag na to na potassium or sodium badia or mga calcium. So pwede na siya sa mga maka-contribute nga no dali magluya ang imuang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Another one mga kanans, kung naa kay problema sa ato ang mga internal organ.
0: Okay.
1: So halimbawa, sa ato ang sa atong mga kaugatan.
0: So, dahil bang manifest sa ulo, Dok, no? Labad sa ulo?
1: Yes, isa gina siya, Ate Arlene. Kay ang atong brain manggod is sensitive siya kung naay mga kakulangan sa mga oxygen or mga blood supply.
0: Mm.
1: So, kung naay gamay na pag kakulangan, ang atong ulo, makabantay gina siya na maka-feel din kita na medyo kapoy, luya, or dizziness. Muna siya na mo-trigger dahil ng atong brain na pa-stop dahil ng atong activity. Ipapahulay kita, makapag relax kay para dili mo taas ang demand sa oxygen sa ito sa ato ang brain. So muna siya na maka-experience kita yung kita na okay paulay sa tama relax kay para mo kalma kay para yung oxygen sa atong brain is ma-maintain siya mga kanans.
0: Okay.
1: Okay, unsa bang ato ang angay pagabuhaton kay para ma-maintain nato na taas ang ato ang resistensya or naakita yung mga endurance na dili kita dali kapuyon. So halimbawa kung wala ra may problema sa imuhang blood chem, wala ra may problema sa imo.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Problema sa imuhang kasing

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mong endurance at the same time, yung mental alertness ni mga kanans, nindot kaayo siya mga kanans.
2: Okay. Ate Arlene, o sa kumbuhaton dali na kay kumapaos, gamayng lihok na kumapaos na dayan ko.
1: Okay mga kanans, no? Kanang dali bitaw mo
2: dili
1: pa.
2: Dili ba na siya sakit, Doc? Or nabay, o sa reason na nang dali na kay mapaos, Doc?
1: Kay sa mga kining sa pagpaos mga kanans, no? Kumbaga sobra ka, yung kanong harsh kaayo ang paggamit niya sa iyahang vocal cord mga kanans. Usually, naana na siya yung mga practice kung saon ni mo paggamit or pag-manage sa imo ang vocal cord. So, usually, ang ginabuatan nila nila mga kanans, no, ang ilang tingog supposed to be is anaa sa iyang diaphragm. Dira nagikan iyang tingog.
2: Dok, dahil tao, di ka ba lumagamit sa iyang diaphragm? Ang tingog, dira gusto ito nilang taman.
1: Mauna siya mga kanans, kung mag public speaking siya mga kanans, pila lang kaminuto, mapag gaw na dayon siya. So mo na siya mga public speaker bitaw mga kanans. Ginatudlo gina sa ilaha kung saon pagkuha bitaw yung tingog nila na dapat naa sa iyahang diaphragm. Pero kung makabantay mga kanans na practice na nimo na sa diaphragm ka nagkuha og tingog pero still dali ka mapago mga kanans. There mga possibility na naa kay problema gid ana sa imuhang respiratory system or sa upper respiratory system mga kanans. Sa ato ang throat or sa ato ang pwede po sa ato ang tonsil or naabay kay mga inflammation or naabay mga secretion or na mga plima. So isa po na siya sa mga hinungdan mga kanans, no? So unsa ba ang ato ang pagabuhato? Of course, early in the morning, lukewarm water ang imnag yun nimo permanente mga kanans.
2: Okay.
1: Kaya ang lukewarm water mga kanans makatabang siya para maliquify. Kung naabay na yung mga plima na nagka-sticky siya, makatabang na siya kay para dali nimo siya maipagawas. Kaya kung sticky mo siya mga kanans mo ito, mupilit siya sa itong vocal cord, pag pilit niya, muna to, medyo mapagaw na dayon kita mga kanans.
2: Okay.
1: Kadua mga kanans, avoid nimo ang sige inom og tubig na bugnaw. Makapaluya gina siya sa ato ang vocal cord mga kanans. Og daligid kita mapagaw ana mga kanans.
2: Okay.
1: Ikadua mga kanans, no, maintain kita mga kanans na well hydrated gyud kita mga kanans. Importante na sa mga kanans. Once na well hydrated kita mga kanans, makatabang na siya para sa ato ang mga mucus, sa ato ang mga vocal cord na para maka-move bitaw siya na free mga kanans.
2: Okay.
1: Na dili siya mag sticky or dili siya magpilit-pilit. Kaya once na magpilit-pilit mo na siya, medyo musiyok na dayon ang ato ang tingog or medyo mapagaw na kita mga kanans. Pero kung magsige gyapon bitaw mga kanans, no, na magkapagaw ka, magkasige gyapon kapagaw bitaw, ginarekomenda ko na ipacheck na yun mo na siya sa ENT.
2: Okay.
1: Kung specialista bitaw sa ato ang throat
2: correct.
1: Mga kanans.
2: Oh.
1: Kaya para ma-check bitaw kung na yung mga inflammation, kung naabay mga bukol, naabay mga cyst diya, na nagsugod na siya og tubo.
2: Okay.
1: In terms sa mga bukol o mga sis mga kanans, okay? Kung ikaw nagaduda na naa kay mga bukol sa imuhang panglawas or mga sis, ayon na kabalaka ana-ana ang ato ang Nans Super Plus. Ang Nans Super Plus na tumang kanans, no, mas kipataas pa.
2: Mas kipating nga lang tumang sakitig pa. Sopre ang nakabutang, no, Sopre Plus. Pero Sopre Plus gina siya. Sopre because ang na-approve sa FDA is Sopre Plus.
1: Okay.
2: Ang name.
1: So mo na mga kanans, no, mas kipa-improve pa ang ato ang Nans product para muhaom sa ato ang mga sa ato ang panglawas. Kay dili nato ikadinay mga kanans, madato man ka, mapobre man ka. Dili nato maikadinay nagkaroon na talaga ng mga problema sa mga cyst or mga bukol. Sa una mga cancer bitaw na mga sakit pangdato ra man sa una.
2: Agoy. Karon.
1: Diba sa unang panahon pangdato ra na.
2: Pero ang mga katurang mga kwartahan, pero karon bisag ultimo nagka-cancer na.
1: Muna siya mga kanans na ang medyo sad na
2: challenging kayo.
1: Na dili nato ikadinay karon na katong mga sa unang panahon na mga pangdato na mga sakit karon apil na ang mga pobre mga kanans. Luoy pod kayo sila kung sila anaa sila'y sakit o kay balo kita sa kalisod karon sa panahon mga kanans. Samtang sayo pa, samtang gamay pa ang mga sis or mga bukol, kinahanglan at imanon na. Kinahanglan na anak kita'y imnon para sa atong panglawas para dili na siya ma-fully matured mga kanans.
2: Okay.
1: So I recommend Nans Sopre Plus. Okay, Nans Sopre Plus mao kini usa siya sa makatabang para mapunggan mapakuyos ang mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. For prevention purposes, Doc,
2: okay.
1: Kapila ba nato imnon? Every morning, 2 capsules every morning.

0: kanyang mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: Enough na na siya para naakita pang suporta para
1: Tibok Adlaw.
0: Yeah. Kaya mm-hmm. para ang mga bukol, kung naapang may magasugod niya, mm-hmm. mapungga na dayon niya mga kanans.
1: Okay. Attorney Nandok Jan, manguta na kuun sa may tambal sa Bugnaw, Binhod ug Mamikog nga mga TL kada buntag gid ni at R Nandok Jan. Nagasalamat. Ogoy.
2: Okay, mga kanans, no, yung pamugnaw, pamikog, or mga pagbanhod na ma-experience nato sa ato ang kalawasan, kini siya nag-indicate na naay mga kakulangan sa blood supply nato mga kanans.
1: Okay.
2: Or nihinay ang ato ang blood circulations.
1: Uh-huh.
2: So naay mga factors ani mga kanans na makakontribute. Halimbawa, pagtaas ato ang cholesterol, taas ato ang uric acid, taas ang ato ang triglycerides, or kulang kita inom sa tubig. Okay? Or lack of exercise po kita mga kanans. Then, or luya ang ato ang mga kaugatan. So, mao ka to ang mga factors na makakontribute mga kanans. And then mga kanans, yung stress ha. Ang stress, number one, yun na siya mga kanans, na makatrigger git siya na mas mulala ang ato ang ipangbati sa ato ang panglawas. So, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Of course, mga kanans, importante ka yung mga kanans, no? Na mag-cleansing muna tayo. Kaysa tanan-tanan ng mga sakit, dili mahimong epektibo ang imuhang treatment kung wala ka nag-agi sa cleansing.
1: Okay.
2: O na mga kanans ba, na unsaon nimo na ma-absorb yung full potency sa matag tambal or matag herbal or matag supplement na imuhang ginainom o ang imuhang digestive system is dili siya ready.
1: Mm-hmm.
2: So, ang may tabo lang ana, kung wala ka nag-undergo o cleansing mga kanans, ang imuhang ipang-inom, iguranin mo siya ikalibang.
1: Okay.
2: So, sa cleansing mga kanans, early in the morning, SOP gita mga kanans, inom gita duwa ka baso na maligamgam na tubig. Then, sa gabi ipod, bago po ta matulog, another na po, na one glass of lukewarm water bago kita matulog mga kanans. And then, start na dayon kita mga kanans, kung anaakay nans, corn coffee, nindot na siya para sa ato ang gut system.
1: Mm-hmm.
2: Para makontrol diretso ang ato ang pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto. At the same time, ang nans corn coffee, mutabang siya para dali ma-cleanse ang ato ang digestive system. Kung baga maipagawas niya ba, nantanad ka itong mga cholesterol, mga uric acid na nagpilit diya sa lining sa imuang digestive system na kung dili na siya makagawas, mauka na siya ang makakontribute nga no dali mulapot ang ato ang dugo mga kanans. Kung dali mo taas ang ato ang cholesterol pati man ang ato ang uric acid. So start with the cleansing mga kanans. Napakasimple lamang ang pag-cleansing mga kanans pero sometimes matake for granted na ito mga kanans. So pinaagi lamang no sa water intake, maintain yun kita, makahurot kita at least mga 8 to 10 glasses of water per day. Kung grabe kainit ang inyohang lugar, pwede na siya mo increase up to 12 glasses per day. Pero kanang water intake ni mo mga kanans, dapat divided dose na siya.
1: Okay.
2: Dili rambitaw na, para sa limbawa, nakainom na ka sa buntag na 2 kabaso. Pag alas 8 na sad, another 2 kabaso, ayaw na inana mga kanans. Ang 2 kabaso, sa pagmatara na siya.
1: Okay.
2: Dayon ang remaining ana, i-divide na lang ni mo dayon siya, ha? Kay matag oras, na atay required na water. Ang sobra ana, igo lang na nimo ipagawas. So, sayang lang siya.
1: Okay.
2: So, dapat ma-maximize na to. And then, nans corn coffee din imna.
1: Okay.
2: Okay, tapos na to. Nalimpyo ang imuang digestive system. Diri na dayon kita sa imuhang mga ugat, sa imuang mga cholesterol, sa imuang mga uric acid, sa imuang sugar.
1: Okay.
2: So, dako kayo katabang sa imuha ang pag-inom sa non-serba capsule 3 times a day. Then, U-Ederba capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: Okay.
2: Makabantay ka ng mga kanans, no? After mga few days, mga kanans, sometime nag-inom ka og non-serba capsule. Og U-Ed. Katong ina-experience pito ni mo, mga banot, puy-puy, haway, na parang gapamugnaw ang imuhang mga tiil bito, o mga kamot. Mabantayan ni mo siya mga kanans. Nahihinay na siya kawala ang mga discomfort. And then, ayaw po kalimti, pagbugno ang panahon, ihat compress, naplasan po dahil nimo siya og non-sliniment oil. Kaya para dali mabungkag ang mga uric acid.
1: Yes.
2: Kailalo na kayo nagainom na ka og UID. Then, mas nindot po mga kanans, no? Yung ano bito mga kanans, kung kanong mga green tea, nice na siya mga kanans. Sa mga pasyente na nag-experience po ito, mga banod, puy-puy, green tea early in the morning. Then, ang mas nindot sa green tea, mga kanans.
1: O green tea, and pwede po dahil tanglad, dok.
2: Oh, tanglad.
1: Oh.
2: Ang green tea, mga kanans, no, ano siya, dapat imno na siya, humanggit siya o kaon. imna na siya ang green tea human kaon, kay ang green tea mga kanans, makatabang siya para mas mapaspas, ma-burn ang mga cholesterol sa ato ang lawas. Di ka itong ingon ni Ate Arlene, katong lemongrass or tanglad. Usaman po na sa ako ang gina-advise sa mga pasyente mga kanans. Sa tanglad mga kanans, ano na to na siya, tawag na to, decoction. Magkuha ka isa ka stock sa tanglad.
1: Okay.
2: Ha, isa ka stock, i-chop ni mo na siya. Pag humanin mo sa i-chop, kuha din kag isa ka litro na tubig. Dayon, pabukalan ni mo siya. So pag start niya og bukal, mag-count na dayon ka 10 minutes.
1: Okay.
2: Dapat ta pag start sa bukal dadto na ka mag-count og 10 minutes kay para magawas gyud yung mga herbal property niya.
1: Okay.
2: Okay, so after ana mga kanans, pwede nimo siya hawason. Dayon, instead na regular na hot water ang imong gamiton sa pag-inom sa ato ang nans corn coffee, katong pinabukal na tanglad na tubig, mao to ang imuhang ibutang ibabad sa nans corn coffee.
1: Okay.
2: Kung sabadok ang effect pag makainom ka og tanglad.
1: Okay.
2: Ang isa sa mga benepisyo ani mga kanans no is detoxifications sa ato ang lawas, sa ato ang dugo, lalo na sa ato ang kidney. So yung mga toxin ginapromote na niya na ipagawas kay naabanggod siya ginatawag na natural diuretics. So when the time na natin natural diuretics sa ato ang lawas, ang mga toxin mas paspas niya maipagawas.
1: Okay.
2: Another one mga kanans, yung tanglad mga kanans na as a soothing effect sa ato ang brain. So mamo na mitaw mga kanans no na mas relax, mas kalmado kita. Another one mga kanans, yung tanglad pud mga kanans nagapatabang pud siya to minimize yung oxidative stress sa ato ang lawas or katong mga free radicals.
1: Okay.
2: So mao to siya mga kanans, mabantayan ninyo mga kanans ang nagainom ani mga kanans, ang ilahang ano bitaw, ang ilang BP na dili makontrol-control, naga-lower down siya mga kanans. Pero maulan ni mga kanans no, yung sa tanglad mga kanans, ayaw pud mo magpalabi o gamit og tanglad mga kanans. Kaya ang sobra-sobra mangod ani mga kanans, makapaluwer sa samot sa imuhang dugo mga kanans.
1: Okay.
2: So dapat ano lang siya, naalang siya yung mga recommended dose na dapat maulang siya ang imuhang maximum na imnon. Kung makita na nimo well-regulated na, normal na ang imuhang blood pressure, so palagdili na dayon ka mag-inom og tanglad. Pwede na ka mag-inom og tanglad every, kung sa isa ka semana ba, twice ba, or thrice ba. So ana na lang dayon siya mga kanans.
1: Okay. You can be so radical, so Ate Arlene, usa ko sa mga sukig paminaw ninyong duha ni Doc Jan. Unsabay angay na akong pagabuhaton. Kanunay maglabad akong ulo, o kung musakit gid siya, murag yung babua kang akong ulo sa kasakit. Ayan.
2: Okay mga kanans no, yung paglabad manggod sa ato ang ulo mga kanans, pwede siya nagkakaroon siya ng mga electrolytes imbalance. Pwede po siya nagkakaroon siya ng dehydrations. Or pwede po siya nagkakaroon ng mga vitamins or nutritional deficiency mga kanans. Or pwede po mga kanans, napakasimple, kulang og tulog po mga kanans. No? Kay basin kita ba na grabe na ang ato ang trabaho, na trabaho diha, and then ang ato ang katulog diha, isa ra ka oras, duha lang ka oras. So which is kana siya mga kanans, makapaluya gid siya sa ato ang mga kumbaga, makapaluya sa ato ang mga kaugatan, and then makapataas sa ato ang mga oxidative stress or mga free radicals sa ato ang panglawas. Muna pa paminaw nimo parang puy-puy hawoy, na parang galutaw ka, and then gamay lang na bikil, dali ka sa puton, and then pag magutman ka, wala na labad na dayon ang imuhang ulo mga kanans. So balikon ko,
1: migraine na siguro na Doc, iyang gibati.
2: Ang migraine is katunga lang na portion sa iyang ulo. Pero talaga sa katunga or sa iyang ulo, then ang banana is more on sa iyang temporal or on sa iyang frontal ba or frontal or sa iyang occipital. Pero kadalasan mga kanans no, ang kung dili siya migraine, ang ilang galabat is dirigit siya more on sa frontal. Kini sa ilang umbaga sa ilang ano gid bitaw, agtang dapit ang galabat siya. And then kini sa ilang mata, then sa ilang mata talag sa konektado siya sa iyang occipital, kanang sa likod sa iyang ulo mga kanans. So isa po to siya kung connected siya sa mata mga kanans. Pero balikon ko mga kanans, kinitanan matrigger siya pag kulang ka og water intake. So of course importante na kinahanglan ma-maintain nato. yung enough na water intake.
1: Yes.
2: So kung pwede, anaa kita sa mga 8 to 10 glasses of water per day, dayon kana siya, pwede siya mo increase, depende na lamang sa panahon or sa imuang environment. Halimbawa, kung grabe kainit, so ideally, up to 12 glasses of water per day ang imuhang inon. Ano, kay pinakasimple man na siya, basin ang labad-labad si mungulo, tungod na isa kulang sa tubig mga kanats. No, diba? Next, pag dilipod nindot ang imuhang metabolism sa mga kanats, kung dilipod ka regular, makabawas. And then kung sigig aslom ang imuhang kuto-kuto, so isa na siya sa mga hinong dandayon mga kanans, no? So kinahanglan nindot ang atoang digestive system.
1: Okay.
2: So kinahanglan early in the morning, ayaw kay kalimot, 2 glasses of lukewarm water. Okay? Next, pagka buntag dayon, pwede ka makainom dayon og Nan's Corn Coffee. Pero ang Nan's Corn Coffee ni mo mga kanans, kinahanglan nato na ay soothing effects, pampa-relax, pampakalma. So pwede nato sabayan nato o katong binukal sa dahon sa tanglad. So nindot to siya. Or pwede po din yung mga green tea. Nice po na siya mga kanans. Isabay, lalo na kung nagkakaroon ka ng mga migraine mga kanans.
1: Yes. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans of UAID, ang

0: imong i-combine makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah, and then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serba capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon, ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi os mo na to ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kini siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Mega Man Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsan sa entry. Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Hayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nan's Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 3, impunto.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moinat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Higala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurimaw. Welcome na sa Abdris Programas Kurimaw Balong Dagoray. Kumusta? Mga naot lang tanga. Namos kapiskay kakondisyon kadasig payot. Asa panlawas adlaw kita karong Sabado. It's a 23 na gid maigala sa Mayo tuig 2026. Mga kurimaw. Og gunya. Pabuta may gala atong gandam karong adlaw nga. Nasa jod ba kamo? Nasa jod ba kamo? Mga mau. Og atong unang lingaw-lingaw. Ari, unang lingaw-lingaw may gala. Singko. Singko paabot na yun ang duha para makumplito. Og atong tigmo di ay 2,000 na. 2,700 sa gamay miangad sa langit. Pagdako, midungo sa juta. Muna siya mga kurimaw. Sa gamay miangad sa langit. Agadako, indungo sa juta. Muna siya mga kurimaw, ha? Pagsugod na tadiris ito ang pagpinaguban.

Okay, po tayo tumigil na dito ito ang pagpataguban ng mga mao. Dari tumigil na sa mga tubag. Ortil sa bata, pur. Ortil sa bata, wingag address. Yeah, pagyod, dabalo akong tubag. Lapa-lapa sa bata. Oh, yahag ya po. Ag ang tubag long kay sanggutan. Akay ang bungol sa lubi sa gamay pa maghangad. Alangit o niya ang muda ko na gapuson para dili. Gapuson para dili mabuak ka. O niya higtan para muduko. O niya abison ang tumoy sa bungol. O niya itawad ang asanggap para masahod ayang tuba. Sanggutan ng lobe Nero sa Cebu. Kumusta diya Nero? Aso may Cebu. Og ang tag-an balong. Ang tag-an balong. No, juba nilong Ilotrano. Ilotrano. Imo hangdon gamay inigdaga. Altog pa ba? Baira-baira nilong. Saan siya? Dako sa bairan. Oo, sa mag-itinood ano eh. Ilotrano or dako sa bairan. Long, ondo ni Balong Villahermoso ni. Akong tag-an, anak kay Puso Saging. Hoy, kumusta? Mga taga Villahermoso. Onsa? O akong tubag na lang kay Bulog sa labi kasi kamay pa. Pagangad sa langit. Nyanig dako na muduko sa yuta kay Bug at naman. Gika ni Lily sa Bay City. Kumusta mga taga? Bay City. Onsa'y nag-una lang? Tora. Onsa ko na yung nag-una? Cinco eh. Ang tubag lang kay Bulog yapon Lily sa Bais. Ayaw ka daghanali. Hayop nga ba ka na balong kung mututoy hangad sa langit. Kung bata pa niya mudungo sa yuta. Akong dako na mukhaon si Rodrigo ni Tanay Negros Oriental. Pero akong pare kay

0: A compare Rodrigo. A Rodrigo, a compare tutto il McDonald's. No, ang tubag si muntik mo kay nagama og balay. Aki sa gamay pa ang aligi, naghangad sa langit sa dako. Na nagdungo, agadungo na sa yuta. Aki human man og atop si Bieber ni Puroknos, Dao, Dawis, Bohol. Pio to! Ay, kumusta mga taga Dao, Dawis, Bohol? Kumusta madyong pagpaminaw ninyo? Aga mayong hapon, amo ni siya. O taga Dao, si Bieber. Dawis, Bohol. Ay, kadaghan na, Ber. Og balong, mayong hapon ang tubag. Ayaw kadaghan na, Ali Lightney. Balong, mayong hapon ang tubag. Simutig mo kay Bulok na sa lobby. Gamay panihangad o niya ning doko. O ginayan, gihinayan, man padoko. Asa mananggiti, Nonoy Husto. Aba is it Negros Oriental. Ayan. Og, ang tubag long kay Bulok sa lobby. Gamay paghangad man sa langit. Nyanig kadagko na sa bunga, muduko naman sa yuta. Piotor! Wap, agapon mga mau. Okay, dito may galas unang pasiaw. Gikan daw kang sunshine, may galas Bohol. Katong magtiayong balong og tikla, kinis balong wa gamigaman. Oh, samtang gitira niya sa tikla, may gala.
1: Day, tikla.
0: Oh,
1: nagbinuang ka na ko din, oh.
0: Noon siya kadiha, o siya nagbinuang?
1: Katol man lagi, katol.
0: Pagtanaw ni tikla, napilo, may gala. Kisa bago di mga tol, anak, tanawa na imo, napilo niya, gitabangag, paaks, lamok ang ulo. Sa bagoy di mga tol anak buam. Buam ito. Masangil pa. Hello. Pagbigaman lagi lang. Ayaw ka na magpumasangil ya.

Ato ba kay Bolok sa lobby sa gamay pangad mo sa maduko man sa yuta. Awa po niya nga address ba? Ha? Og onya. May balong, may hapon ang tubag kay adlaw na kay pagsilang. Naghangad kay pasaka man og ning duko. Nig salop naman. O Nonoy Husto. Bae City Negros Oriental. Og long tubag sa tigmo. Apo sa usaging kaysa paggawas at tubang babaw. Pagpamuswak ang puso, muduko na si Yuta. Huwag ngag, Adrian. Og bunga na sa humay ng hinog or aniho nun, Leticia Bantao ng Kayang Bugo Cebu. Oy, kumusta mga taga Kayang Bugo? Og ulod kaysa gamay pa muhangad sa langit. Apan kung mudako na magkamanga, magduko na. At from Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Turek. Tubag anabos balong tata from Medellin. Si Turek. Ay, Turek ba? Ganin ko ka baluan ng Turek. Oh, si Cordapia ni Bugo Cebu, ayaw ibuwag. Ah, Cordapia imong address yung tubag. Kuya Balaw, tubag na ako kay Dabong na sa gamay pa. Agangad sa langit o ga anam-anam siyang tubo hangtod nga mahimo na. Ah, siya og kawayan. Og padulong na siya og tigulang. Kaduko na siya. Ah, sayuta. Huwag nga address. Di apayod. Tubag Balong kay Aso. Ah, from Rose sa Trinidad. Negros Oriental. Nani ni Trinidad ya? Trinidad. Negros Oriental. Tubag long humay na aniho nun. Leticia Bantao. Agkayang Bugo. Lain pang tubag. Bungtod or bukid. Nga giagian o kalamidad. Sama sa Bagyo or Linog. Gikan ni Eric sa Sikatuna Street. Nang Cebu City. Kumusta ni Eric? Tubo, tubo ang umbak. May mitabon sa'yo, tagikan ni Eric. Asikaton na Street Cebu. Oho. Di apagyod. Law, tubagi mong tigmo. Kawayan na. Kawayan, dinghod pa. Pero may paghangad sa langit kung mutaas na. Mudungo na sa'yo, kay gibukata na sa dahon na. Dodong mamak ginumuan loon buhol, Piotor. Kumusta mataga ginumuan loon? Og may hapon ba lang tubag si Mutig mo kinagaman og balay. Kay nasa ligi pa naghangad sa langit sa dako na. Agadungo na sa yuta kay human naman og atop. Biber poroknos dao dawis buhol. Og lang tubag si Mutig mo kinagama og balay kay isa lang ilabay. Eh? Gubon ko nang gigama yung balay. Aga, Balong. Tubag si Mutig mo kay ang ngalan sa bulak mo ang sunflower. Kay ang sunflower inigawa sa bulak mo hangad sa langit. O niya, inigkalaos na muduko na siyuta. Litaran yan. Pundol, hagna, buhol. Uy. Kumusta mga taga Pundol, hagna, buhol? Kuya Balong, tag na si Mutig mo kay Baoh. Gikan kang ipin. Sibulan Negros Oriental. Wap adyapon mga kurimaw. Wap agyapon na ka. Asakto og tubag. Og long tubag. Anang tigmo ni mo. Bungas talong. Ito po murag talong. Usahay mo hangad, usahay mo dungo. Usahay mo hangad, usahay mo dungo. Longkoy.

Espesa langgam, kompyoto, wap agi hapon, aga, akong tubag, long sa imuhang tigmo, ang tubag anak kay, kugon, ningas kugon, aga, tao manalong, og matigawag na kay mudungo na. Ha? Mudungo na. Okay, padayon, tapos ligan. Adres ito ang pagpalaguban. Log, tubag na ko anak kay Pabo. Piotr. Wap, agi po. Okay, dito may gal last line pang pasiyaw. Ikan daw kang Inday may gal last dumagiti kanang bayhin. Oh, kailan kang Pinokyo? O katong og mamakak mutaas ang ilong? Tama. Diba si Pinokyo og mamakak mutaas ang ilong? Oh, napo ilang giingon ron nga kuan? Unsa man? Si Aimee daw. Si Tor Aimee og magapamak. Sige daw pamakak. Gataas daw iyang suwang. Si Pinokyo kay ilong man. Natong kang Aimee? Sige man siya pamakak. Gataas iyang suwang. Minuang mo na iyo.

Boom! Doon sa man ka, ha, kani si Kuan. O si... Oh, lima ka buhok yung ihatag, wag yung igawa. Si Kuan ta si, kalimutan ko sa ngaan ba? O si It Nine It ba? Oh, si It Nine It. Kurong tog yung nakogit. Long akong ang tubag anang imuhang ting mo. Mm. Ang tubag anak balong kay kauwayan. Hapit na. Ilan din? 2-7. Mga nga lang hapit na. 2,700. Ang tubag na kauwayan is hapit na.

Λιώτσα. Παλία. Πιούτουρ. Ουαπ αγεπον. Αγκα. Ακόν το μπαγκα.

Na sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Yotor. Ikaduang lingaw-lingaw uno. Oh. Ato ikaduang lingaw-lingaw may gala is one or uno. Kanga. Kanga, kanga. Aga. Balong akong tubag. Anakay. Unsa ni? Daos lobi. O, gikan daw kang among moy sa buhoy. Kumusta mang lasang moy? Kumusta ang lasang moy? Aga. Akong atubag balong daos gabi. O, gikan daw kang jeep-jeep. Dumagit. Kumusta mga taga Dumagiti? Og long uway na long. Yapa ligbos. Princess ng Dumagiti. Kumusta diyan princess? Asa may Dumagiti? Og akong tubag. Long anang imong adik mo. Ang tubag anak balong kay Kapajas. Tunyos Bohol. Oh, tinuog din nga way kapayas sa Bohol sa Kapajas ra.

dahon. Dahon sa konsaman. Wa ay pagyapon. Og buhok manalong. Sa mubo pag straight sa langit. Pagdas na mo, mohapay na mudungo sa juta. Way ngag address pero sure ko buhol ni kay juta man. Juta lagi. Jutang na tauhan. Akong tumaglong bunga sa string beans or batong. Agikan daw kang nap-nap buhol. Kumusta mang buhol nap? Eh? Akong tumag long kay ilong. ang tigmo ng ilong kay kuan man og maghigda ka mutindog siya. Og mutindog po ka mohigda po siya. Oh, parehas na pala pag oh, pwede ilong. Og tubag nako long kogon pa humay na long. Og gikan daw kang Andre Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Cebu boy. Oh, ang taga Daba, ang taga Cebu, Cebu boy. Ang taga Manila, Manila boy. Ang taga Davao, Davao boy. Oh, Davao boy. Davao boy, eh? Sige, Davao boy. Akong tubag, uhay sa humay na balong. Ah, gikan daw kang Undoy Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Ang tubag, anak balong, sa imohang tigmo, Bungas Palia. Pioto. Wap agapon. Wap agapon mga salingan. Og akong tubag. Buhok ka po. Og ikan daw kang may-may. Si Kihor. Piotr. Wapagyapon balong. Tubag na ko, ana. Imong tigmo kay Sunflower. Og ikan daw kay Adisi may galas buho. Musta mga taga buho. Kumusta mang kalamay na tos buho? Okay ra bang kalamay? Akong tubag long sa imong tigmo kay Bungas ng ka. O gikan daw kay Willie Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Og akong tubag balong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay Kamunggay Piotr. Wa ay pagyapon ba? Dirito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Jai Jai Dumagiti. Kinistik lang as kanang long ganiha long ba? Oh. Hapit ko na replong ay. Ano naman? Ya yeah, kanang sagbutan ba dito dapit sa kuan kanang before bitaw ka mugawa sa syudad? Dito sagbutan dito. Ah. Oh. Lailaki ha iya kung lugoson long ay. May gani kay nakada akong kwarta. Aw, oh. Imo lang gihatag ka kwarta wa na kan lugosa. Dili ako lang siyang gihangyo nga maglads lang may ako lay bayad. Matay po nang diasa sa butan, ay. Sama na, ay.
Gato po balo nga gihataga na gitagaan ang kwarta. Ako lang nga sa lajing house lang ta eh. Ayaw! So, pwede diri eh. Ayaw!

Ato ba, ganang tigmo ni mo? Dila na law. Dila tortugok. Long opo na, Piotr. Aga balong tubag na ko. Anang imo ang tigmo kay bulak nga desi o tutos mabina. Wap agapon mga salinga. Aga akong tubag long sa imo ang tigmo. Ikog sa baboy. Piotr. Direto bigala sa tuang nasa jod ba kamu? Nasa jod ba mo mga silingan? Kini bang Flores de Mayo or Santa Cruzan may gala? Una ding Flores de Mayo or Santa Cruzan nga gipahigayon may galas di buong Pilipinas. Ato pang panahon sa mga Kastila kaniadtong 1900s.

0: si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, nintiyos na alibyuhan siya, nintiyos sa gamay, nintiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sila sumitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik tayo kay Gala. Diretso to ang pagpalaguban, mga kurimaw. Long tubag na ko. Anang digmo ni mo? Kay odlot sa lubi. Piyotor. Pag-iapon, mga salingan. Diretso may galas, line pang pasiaw, gikan daw kan. Asul may galas, Bohol. Kinis balong na naibog sa grupo nilang Henry Maho. Grupos mga damak. Grupos mga hugawan. Nang-apply siya may gala pagka-membro. Mang-apply ko, sir. Be, ambi imong kwan, be. Imong bayo dito ang application, be. Pagtanaw, oy, unsa man yung papel, ano imong application na may gayilo-yilo, ano. Dagdag mo, ne. Siyaraw, di ko madawat, sir. Ano man? Kanang papila, sir. Ay, ako nagbuhat ng application. Ako nang giilo, ay. Siyaraw, di madawat. Di ka madawat. Ano man, sir? Mangilo pa man ka. Ay, ah! Dari sa among grupo, wala na ilo, ay. Ay, ah!

0: Bagay, lo pa man kurim na ulit. Okay, padayo at tamigal na din sa ito ang pag-uban. Ay, nagpag-ilulong para madawat ka. Katapusang ibilin may galas kurimaw. Tres. Ang numero tres. Kompleto na, ha? Kompleto na, wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa Lunes na Sabon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako nga daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong

0: bawas, titingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto niini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas. Dragon Fruit
1: Plus. Ako dai si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako anin inom. Mayin na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan eh, pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan gay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik. Ah.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Looking for a place to stay that's within the city? Head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalot Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lemon Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat gyud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag hard mama. Extreme na.
9: Na ba special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man eh?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
4: Go!
3: Na! Dragon Fruit. Go!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:54.
2: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
3: Aha, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsum runday.
2: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
3: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
2: Maayo pa, Dong Tulits!
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men. Mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc?
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions and clothing mga soki tigpaminaw madako pod siyag tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga soki tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Hoy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam diya, Choy!
9: Okay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
8: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa itong balaod, Choy!
9: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon ni ibunan sa imong iring sungkaban, bay!
10: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 6.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music!
13: It's Hapon-tastic!

0: ulit si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka matpik ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Kita, Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
3: So, kung saan ba itilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
2: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba? Makatuman, kita si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
3: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
3: So, kung saan may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, Ani?
2: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabilis D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabog Nason, nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Wheel. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kalot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalako. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, makasayang kamo. Ganyan, kabagan niya. O kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibo, gid ang haplas ng Wonder Wheel.
4: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants,
0: polo shirts o uban pa?
1: Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hili ako, matiyon o kapoy. Kay ako at yun tanang trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobadong yun na makatabang sa lawas na dunay gimulo, dunay gipamatian. So, kaloy sa Diyos, sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Tinuod ni.
4: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Walter, Ananay Mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ito'y pangani mo nai?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, kasi ito'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana.
4: Oo,
3: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, kuan. No, sa mga yung til?
4: Nang hubag, siya maayo.
3: Nang hubag ta nang
4: gigas na naman. Oo, kami abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Nakapunta yung Mr. Radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, so, asura yan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
3: Ya, karon, okay na yung bata.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
4: Okay, magamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos. Akong bana nga, nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino.
5: Sadaka salamat, mga idol.
6: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
8: Palit na
7: sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
7: Your all-in-one store.
9: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
10: Agunlar mga kito in retoso. Kalagarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, di na sakit akong kilig. Na ayun ang gagawaan yung mga produkto.
9: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: May special na okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Emb's Flower Shop.
12: Emb's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emp's Flower Shop.
12: Emp's Flower Shop.

0: dire na sa Kristan, kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiin, oo. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay mami na mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay mo inom ko kape murag pati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit, gay ang akong kilid mo ini sakit. Okay, gay so, atake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. So layi ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
2: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4:57.
2: Og siyempre, alas sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
3: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nurse Padak.
4: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Mato, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
5: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pulangyot at Kersikihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
2: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
6: Hi, ang akong ngalan, Dirme Tobio Baog Talaran, nagtuyo sa Brook Abakawan. Ang akong project ng iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
7: Ako po si Elisa O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag mailom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
8: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dilo hanggang karon balik na po drive.
2: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
9: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
10: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan kaayong salamat.
11: Ako di ay si Janice Suyanto taga Kampisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mangua o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyon mo ipo yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
2: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nas Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Po namin ay galing po sa parokya ni Edgar. Team song nitong gabi na ito. El Bimbo.

0: produkto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty Sina,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: Ako gali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema, gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika. Detribayo, mabibilis sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Tilatore sa Guhoy, Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kaon ako ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang ito pa ila naman pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
3: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
2: Oo, kung di kayo
1: kausapan, tinang
2: among mga
1: hayupan,
2: ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Pag-iay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Anne's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na, medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan, at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Beauty Soap Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Sabon, IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
7: Ula.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan ko mangihi, kina ko kidney stone, kay lagi ko ang pioken ko kugot sa kugurong atam.
4: This is Amapola.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William and Fony.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: na herbal. Dili na ko naghano istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
6: Palit na
5: sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
6: ENC Mart.
5: Your all-in-one store.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nice, dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sa paigi paabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka may ma'am, gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gi-try.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala
1: man ko nang nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: ako. Mo'nay paayak, sige ba, mo'nay paayak sa mga dealers, Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako og ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, then, unsa kang oras sa mam gi-allergy, mam gi-attack?
2: Na gi-attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, na gipainom ko na panic nami at that time, na inumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisang pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa,
1: no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanang nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: ni normal.
1: So normal na mo ba ginhawa mo?
2: Og ni normal.
1: Kaya ang allergy ni mo magnawa sa.
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
1: Oh,
2: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am, imo baligya ma'am.
2: Yes.
1: Sa una ma'am na baligya ra ka wa kay
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon ma'am na uyon
2: oh, nakauyon sad niya
1: so karon nakahuna taga ko sa ka cart
2: I labaw pa
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no
2: oh ninda siya ang amigos
1: Byron nod ma'am pero makaayo man
2: sa oh makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa itong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol Abay Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Nilang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
5: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pibot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. Og siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. Og siyempre, dihasab sa Reserv Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ang sapay gipaabot mga kastor. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Asan sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yan sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Radio Lorraine Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika og farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kaning bakterya na siya na nasa dugo, di siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sir, para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung di paminaw mo, wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan, huwag katong magsakit yapon siya.
1: Ah, mara siya, kuhan, Sir Junel, mara siya acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na akong gi-take nga herbal after ato nya na introduce ni nako ang amigoscopy mo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid nako sir kay mga acid reflux nako nag heartburn nya nagpauna sir nya na grabe na pud pagbuan kanang ni so na ang nervous galing magsakit na akong
1: mao na ito sa una sir nga sa una na ko pagkakita ni mo kung nakita ta medyo kuan ka medyo dry kayo imong skin ya medyo lusparon ka sir no.
2: Okay, asi doon mag gusto sir nya ug dili gani ko ka may time na bloated ya kung kaya nung di ko kadugab puno kaya kung kaya maglisod ko ginawa ato sir.
1: Yeah, karon sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay sir kay pag inom lang nako sir, murag pag nakadugab gani ko dako nya ang ako sa na hinahingi sa nawala dili po dali sa siya nawa say ko kinimala na inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo nya kung tiyan dili na kay permi puno nya dili na siya puno nya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una nya aslom gani sir.
1: So karon sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Nawa din sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasag?
2: Oh, wala na sir, kay mabatsagan mag-ib ni mo kung mura to siya mo, mo-atake to siya nga bakterya kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga naginom ko kami gaskopi, wala na dyan sa sir, di na kay kuwana kong tiyan.
1: May gani sir, no, kaya nadali ni mo sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to sir, malibang kag dugo sir.
2: Oh, mo dito to time sir, nga na-admit ko sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murang patis, niya pagabot na ko dito sa hospital ni Chris Vlad yun to sir, nigawas akong kuwan.
1: Okay, nalibang dyan kag dugo sir at the time.
2: Oo, oh, ato sir niya, moto na kuwan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya. pag humanog si ginog antibiotic ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: pag trip
1: kung tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to sa amatibo pamilyal. Bina sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na din, sir. Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kagdora sa usaka simana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibo pamilya gainom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, taw-taw, didagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa hentian.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise ni mo, sir, sureness, proven and tested yun ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya, mo niyang ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay masakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon. Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom ka Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong sister, lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakotoy naman sa kumpinan.
1: Ay! Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir, tungkol sa Amigos Coffee, sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Liti.
1: Merida, Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, daganagang salamat, Junel Peroso, gikan dia sa Merida, Leyte. So, sa paig, ipaabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy dia sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palanga. So sa paigipaabot sa matagusa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental. Kung
3: higa ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, Bion, sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Nga wa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
3: Sidyo kong luyaha, tapoy ka ayo.
1: Naunsa man day ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak... Sana dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Ah. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa panday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, mayang hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na giyon.
3: Nasakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man kuno ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa... Hey, ikaw
3: ha. Gabaan na, di ko na ng series. Sagay, balo, di ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala kasi mong una-huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin aning amigos. Iya kong ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito, karindi ako nuday mo tumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka kamigod?
3: Bilang ka kabuan. Buntag, unto hapon, Jun. Iyan ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon na kutao ng Amigos Coffee.
3: Oo nga, karuoy taong sa Diyos here in town. Naruoy yan akong kaywa. Ano mong kuykal?
1: Mga pila ka, kuan. Mga pila ka buwan yung ininom sa Amigos.
3: Mga, kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kaugalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Doha na?
1: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag humana ko, inom. So, malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, trabaho na ka.
3: Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay? Wadjoy bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sigig sarbaho.
1: So nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So mali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daana sa bukid sa Gihulngan?
3: Ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee?
3: Nindot dito ayaw na gagana-gana yung mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Gani.
1: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: Ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na ba? Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Dahilaw na ikaw sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Diyo ka ayaw. Pagka nindota diyon.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Mga kuan na, walo na kabulan.
1: Sige na, yakay mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, tagaan natin kang napo ka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Ala kanindot. Ha? Sige. Ano, dapat na ko rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
3: Kanindot.
1: What na lang, masin lunes. Ako na ipabilin niya. Masin lunes, martes, merkulis pa sa karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pag-isaway pa nga si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Okay. Sige, niya, kuan. Saan eh? Pagkapina na itong kuan. O saan may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo ka kilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalat kain, salamat sa Ginoo, taon.
1: sige ha. Kuwanya dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o na po ka box nga kape.
3: Sige niya, salamat daan kuya.
1: Kung ito ay mong testimonya, tininood to ha.
3: Tinoon dyan kaayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni subay, namalipod sila.
1: Namalipod sila?
3: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang ito kung nalagsik ko na kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipa kanin mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga namina, okay, na dungog garo sa DYCL, kay daghan kay namina o rin sa kong program, kay gilaib tika. Usay ka sultin mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo? Epektibo
3: din ka ayaw. Oh.
1: Alagang salamat na ni Virgie Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Alagang salamat na ay.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggan. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang dahil. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pagipabot palang nga, diya pa'y laing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa yung pangani mo, sir?
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir, Tony. Nagpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo natilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: ano na? Kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas? So, pila may na yung sabaday ipaminaw si mong lawas, sir Tony?
4: High blood mo ko kung siya sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, wikam ko sa Manila, Gugasin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaw, good?
1: Basta taas yung sugar, Sir Tony.
4: Yung nga, sir. Tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Tony, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka mo?
4: Nagpabiti ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una na ipilato, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over...
4: 196.
1: 196?
4: Oo.
1: Grabe, hago. Di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ano din ang lipong ta kasi? Liso kayo kong paglakaw. Agakaw mo sa kong pumangkon.
1: Okay. Inagak na dahil tayo.
4: Oo. O, kailan, gina ko nang paagak siya rin naman. Maklakaw na ko makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko kuha. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At ay inom na ko. Dikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badyas, ako iksoon.
1: Agikan ka Dumanog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigos, hugod.
1: Oh, daghan dito, nga diri sa Badyan, apo diri, daghan diri sa itong merkado.
4: Oh, yun, ano, papalit ko sa connection.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir, o sa katuloy na ka, sir.
1: usa ta po kape ng tanan. Okay.
4: Pokok po lang siya, o sayo lang kwanta, ngunong, pagka kwanta yung anak ko, palit ka ng usap. Okay. Ngunong lang ko, kasi wala mo kwanta din minti ko, kasi hila na kong katrabaho ko.
1: Pila, ay, may naway, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
1: Bata pa, 35, no? Ang taas kay mong high blood, ay mong blood pressure, plus ng hukong pag yun.
4: O, ng hukong, kalawin siya dyan nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos, wala na yung hupong na ko ba?
1: Wala na ng hupong imo TL.
4: Wala na sir.
1: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210 over 196
4: 196.
1: Grabe hapit mo po ni Libin. Oh, niya karon.
4: Taas kayo. Ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 18. For one year ni mo nga gitingin ino mga amigos copy niya. Dili pag yun straight.
4: Hindi ba siya sigil? Kasi masusay kasi wala ko kwanta ron.
1: Okay. Yan,
4: pagpapulong ba?
1: At least sir, ah, namuno, naminaw ka ron si mong radio sir no?
4: Oh, kadaan mo ako sir.
1: So kaya sir,
4: kadaan mo ako ni
1: minaw. Sa tanan nga naminaw ka ron sir, on sa ika-advise ni mo nila. Okay,
4: doon. Ano nang nakaminaw ka ron? Mainaw lang sa amigos para yung inyong sakit mawala. Mawala. Ang sakit niyo mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood. Mawala na tanan. Basta mo kayo mong kanyang amigos.
1: Probin at tested yun, Sir Tony.
4: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko ka ron, sir.
1: Laksik na.
4: Yung nga, oh, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, akong di paabot. Kalong katapusan, yung silbo siya, mapalit ako amigos.
1: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Taytay Badyan.
1: Ah, pila edad kayo, Sir? 55, no?
4: 55. Oo.
1: Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir.
0: Yes, naganagang salamat Sir Tony diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day dali diri ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balcom. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental, ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak Amigos Coffee.

0: si Lenin Bulanda, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DX, coffee mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
4: Okay, si Rodrigo Gintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginapatyag ko kung akong gid sugar sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio about sang DTX 500 na, kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu ug aduna ay branches sa Arga.
7: This is Amapola Broadcasting System.
8: Cebu City.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Ilan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplasod sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o guid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ang drop. Ako ang gaitis manggod ko, ma'am, gamit ko ang nakay sabihin kong programa nga para sa isya, matayo dyan sa food. Ako ba na po na ko ano si sagit na tipo gamit po si ano kay mag-ayong mangyari ng dito na good si ano yung product ni Ma'am Aileen. Di na ganun mo pabulag ana siguro ganun sa pali sada man salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dyan mo sa food.
0: Heto na ang astig na kape Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
3: Katilaw.
2: Sila ka ng capsule o
0: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, lasais 57.
3: O siyempre, alat sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nurse Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. So, wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tatsuya, Sikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya. Dayon, ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kudzog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Bawag Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kung nga, patyag sa kuhangan, ngayon nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka, ngayon nga, para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay, yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga, nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitinukan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa lunch oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga midlumboy iguloy na mo kapuyo mo ipo yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga buhinga. Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Mapalit ang Astaxan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
5: Testimonya sa Wonder Iswalin.
6: Kasi Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Iyong ako, Jill, Sundray, Wonder Iswalin, kaya hayahan yung lukas ko. And hindi po mo ako titik-tik yung lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya naman na yung sulayan. May it yan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin, kaya mismo yun ko may kasi natin sa Wonder Iswalin, kumahin mo. Lamig yun ang kamati.
5: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Labay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay
11: sa Embs Flower Shop.
12: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
14: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, may buntag na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong pangalan, no?
3: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
0: na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Buon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
7: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
6: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katabawa. Di ko panik.
7: Sadya na kaunin ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
6: Oo. Salamat ko na yung mga produkto. So, okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mo mga hapas na huusawang anak, lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radio.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete.

0: Ultimate DJs.
1: Ultimate DJs.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Ora sa Star Radio, alas 7:26.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Mga pinaka, mga pinaka, pagbukto sa agama, DTX COVID is the
6: mga ga-DTX, ay mga ga-Didribayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers na yung Facebook Live. Asa man na ba itong pagsimbya karon? And then of course, may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naka-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo og mga paborito nga mga simbyaan. Usbon ako sa gyapon yung makauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one, yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Customary mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyohang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kaning antong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, ay ganito may mga concern o bangotan na ay may kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Na binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Oy Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule para nga extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang ato mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor dala. And of course, ato mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay naka-DTX 500 o naka-D3 Bio. And ato mga higalas, Misamis Occidental, Dapitan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one ni siya. Daghan kay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muni siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero may taliwan na. Tungod aning high blood. No. Bata pa pugo ato, mga pagorokos, mga leidad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Planting luyas, mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa ito pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. When we say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Gaano na yung hypertension? Wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba mani delikado ka igod. O kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon, mawa, matolerate mo na delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 180 mo BP sir, wala mang ko na lipong ma'am, wala pa po kong ibat siya ganong 180 mo na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak mo na delikado kayo. Kay basin matungnan no, si bako palayo pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya na anay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga na anay tambal, na anay medication is 42%. Tamo ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Soanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito diri nag-istoryahan na imi, di ba? Anya, pagkaugma, ana balita. So kalit kay mga higala. So approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala gyud ga control. Daghan gyud ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige ra man gyapon. Sige ra gyapon kaon, sige ra gyapon inom. Mo nang resulta. Okay ra ni. Nabitaw ko'y maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanas tingkaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. Pero, grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katubag yung mga pagkaon nga. Kuan ba nga? Talagsaon, good girl po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Anya, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, nainom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Na later on, ang high blood ni grabi, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag, mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood bataron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gana. Problema ni ang tao, God. Pagkabana, baga. Maling-galing atong programa, usap po ni sa Satol, mga higala. Nga mapaabot ang mga pamaagi, mga ingonta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos, maubos, ubos mga higala ang tendency nga magkahiblanta. Diba? Kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. So number one, hypertension. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kay porsyento ang lifestyle. Dako yung kay porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, nag-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa to ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o diba? And dissemination is eat properly, healthy diet. It because and diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. Inom ta. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag kun sa bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon. Ang gina-recommend mga higalas mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kada adlaw na ay naatay imnon. Kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Mas maayo nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag Mighty C, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana sa pinagadool nga butika ha sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng ato mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.

0: buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
1: Ay, ako si Lorna Turami.
0: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
1: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nangawin akong ginagamit gyud isa sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyan may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Nilawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-aray mo ng pamino kay mugaan man akong paglakaw.
2: DTX 500! Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oys ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Gina Sir Esmolo, 57, Punta Cross, Toboso.
6: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
5: Kuan Sir, kanang nakoy high blood niya dali ra ko kayang malipong ya dili ko ka kuno ka nang daghan kay mga dipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape DTX coffee mix lami na kong paminaw parita na kong D3 Bio.
6: Yung sa mong pag-inom ang kon D3 Bio
5: kausar ako sa kadlaw kausa niya ang kape na ko buntag
6: kadadlaw jo ka ginom. Pila nakakabulan nga ga inom
5: okay na oy ang kape na ko 3 years na akong kape
6: 3 years
5: ang D3 Bio mga duha na ka tuig magduha na.
6: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
5: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon hapon tug laban nang wala ko kainom anang D3 Bio. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko baneg pero sa nagdig na ko og D3 Bio maghapon hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
6: So mo ni mo ginatumaron.
5: Oh D3 Bio kapi sa buntag. DTS coffee mix.
6: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
5: rin? Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
2: Extend Food Superman.
7: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sa Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat.
2: Mighty C, epektibo jud kaayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: Pag Mighty C para aron mo ang...
11: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha? By the way, sa panlangita, sir, asa ta ka-avail? Asa man yun ta kapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Oo. Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis ka ayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muli kape nga hanap-hanapin mo talaga. No? uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mura magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan ng mga hugaw. Maningala mo mga higala ka ng inyong bitong pasintabis kumakain na. Ka ng inyong mga ang bowel movement ninyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabtan nga hugaw bitaw. Oh, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Pasintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabtan na asa manigikan, no? Ipagawas yun na mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na yun to, may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahan nira nga, kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ka problema mo kay si lolo ga, gawas nga high blood, bungaw-bungaw na, limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan gyud ha, ay yung kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Mura gyud na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga na BCO, D3 Bio. No. At Los Butika, sa growth sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively, naanay si good effect sa growth tungod kay ang HDL. No. Ang good fats, known ni siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones sa tukoy sa mga building blocks mga higala, mga amino acids, proteins, no? Nga mag-build mga higala o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong kuan nga effect sa height. Oh, nakuntabang ni ha. Sa height, sa tubo sa bata. Og mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 Bio kada adlaw. Pang-pamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 Bio. Inga ni kanindot ang D3 Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang, nagyugay. Ipa D3 Bio kada adlaw. No?

0: Ha, buntag og hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa itong mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio na sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay Liquid Soft Gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 Bio. Tugod kay ang D3 Bio na ay monolaurine. Ilisa natural antimicrobial and antiparasite. No, talagsaon kay na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Naas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon day. May mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan aninyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, atuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapa ba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. Anyway mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited kayo. Mapon maguban-uban nagyapon ta isim nga oras, isim nga sibian. Og lamang ka sa Urans Bank Banglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyo mga lugar. Sa mga mahiligon og kape og gadong wala pa ka pangape. Ana? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome usab sa ato usab ga programa pagpakabana sa maayong panglawas. And of course, maayong adlaw usab diha ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa mga listeners nato kag kanunay nagasunod sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas nakadayon nilang mga suking sibihanan. Ano na sa mga sokin tingnan nyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold, naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule and of course mangala para usab maprotektahan ang ato usab mga maayong alawas do na tayo prevention da prevention mga sokin tingnan is better than cure. Dili angay gabalak-an ka Dragon Mail, dili usab gabalak-an mga sokin at antik paminaw kaya niya na ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trainer pagkain og mga kapsula like a Dragon Fruit Gold dasok na kini sa ingredient nutrients like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. Mga ni siyang pinagalindot kayo pagsabay ninyo sa pagtawar pag inoom buntag unto hapon 1 hour after meal. At sa naglagada iyang sakit o balatian, maprevensyon na ito ang panglawas, manama kay sakit o wala. Kaya kini siya nga produkto mga higala na napamutod na sa kalaghanan nga napaka-epektibo garantisado o barato nga mapalit ninyo sa inyo ha mga soking butika. Ay magkalimut usap ang itong usap nga kapi. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix ha. With insulin plant, mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Mga igsuon nato nga coffee lover, kanina gyud ang kape nga para kaninyo para kanaton tanan. Mao kini ang pinagalindot og maayo nga classic kape kay kini siyang kape, tambal na kape pa. Amo na sa igala. Ang ato usab nga Dragon Masatsuel, with tsubaki, mapagpilian ninyo ang kahumot nini. Like ilang-ilang lavender og sampagita. Ang kainit og ang kahalang manutsuhot sa imong panit, lagbas sa imong hangkaunurag kaugatan. Nindot kayo niya tulunay ba? Varicose veins, rheumatism, arthritis. Kanisya ang haplas nga gidisin nyo pang whole body massage nanay-tatay. Magabi ipapahilot mo nini. Gamit mo o Dragon Massage ay makalimot. Mapalit ninyo sa mga butika. Ang ato usab, mga igsoon, mga sokin at natin mga busing. Ani ana sa mga ato usab, mga hard max stream coffee for men. Ang atong kapi nga mo'y muhatag dugang kusok kaligon sa pagkumbati ni Mr. and Mrs. Nindot kayo ang performance mo, power higala, hatag og energy. Pag ikaw naka hard max, max sarap, max saya. Pag ikaw nakainom sa ato ang kape nga muhatag og dugang kusog kalig-on. Anay asob ang atong Dr. Punjisop mga higala. Ay magkalimot nini ha. Ang atong Dr. Punjisop kung mawala ang katapat sa dunay mga problema sa pamanit, mga minor skin disease, up-up muni man o uban pa. Kininagyod ang para kaninyo, para kanatong tanan, Dr. Punjisop. Habag usab ang ato usab nga case skin low, power whitening soap. Mas nindot kayo mupahami sa atong paaping, mupaputi sa ato ang pamanit entero kalawasan. Habag usab mga sokin, tikman ni Dr. Punjisop. Kininagyod ang nindot kayo ng klase sabon. Ang ato usab nga panit hamis, kutis like artista ang resulta. Manay ka lang, mapalit ninyo na atong produkto sa nagandang butika o formasya. Ay mo kaulos pagpungutan na kung naaba ang produkto from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Okay? Ay mo kalimot, higala ha? Ang ato usab nga panglawas, importante. Nga nung nga naagita ni nagkadayang sakit o balatian, nga nung naata ni ning gitawag ag problemas abdo, problemas atay. Unsa may mga hinungdan, anadok, ha? Daghan kayo mga pangutana. More than 95% mga sokin tigpaminaw ang daghan kaayog nag-antos ni ining maong klase sakit na di ba? Mao na igala kini ni ang naay problemas atay, naay problemas abdo di ba? 10% to 20% sa mga adult, no, sa population nga high in income mga socket countries na naanhiine nga maong problema. Can cause inflammation sa bile duct o sa ato nga mga problema, kining night tumor, di ba? Serious na mga socket tikmanaw. Mga seryoso kay na nga mga sakit. Mana nga mga infection. Actually, base sa mga ekspertong pagtuon, adunay two duha ka klase sa maong gallstone or sakit sa atay, di ba? O daghan kaayo mo na nga importante kaayo mga socket tibay now nga atong maprotektahan na prebensyonan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa nagade butika o farmasya basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o farmasya Visayas o Mindanao. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas bas kugon.
5: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas o Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: Tribayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: Tribayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Tribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: Tribayo.
4: Ang galing si Rodrigo Limatapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat po to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mapasa ang butika. Hasta sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar, lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
6: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
7: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV, more the bio-nutrition formula. On MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lance Capsule, Lance UID Capsule, nag-inom ko ang Lance Corn Cookie, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
11: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
13: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, distingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na may maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, og makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Kaning high blood, try dur nga balatia.

0: Cardio Care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasi magsian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan diamond, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatamang sa among liban.
3: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete.
5: This is Amapola Broadcasting System.
3: Foundation.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Car loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, alas 8:43.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So ato ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan din atong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme Max. Mga yes, suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga suki na ko nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no. Pero aside ana mga suking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no. Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga suking tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
7: Mm-hmm.
6: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
7: Okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
7: Kun yes.
6: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
7: yes.
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
7: Yes.
6: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na ginatong gipaabot, available na ron sa market.
7: Okay.
6: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
8: Nga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Uy, Sophia! Pagkaon na aron magtuon na kapagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia! Ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang agong panghimangno maoy sunda kay alin ra usab ni sa imong mahayag nga kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget balansihon aron magdako kita nga may kaugmaon.
8: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
11: This should be funny.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
2: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336.
12: Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Isa yung panganin mo, Nay?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
1: Matuong.
0: Pila edad din mo?
1: 78.
0: So, kasi yung panganin mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana.
1: Oo.
0: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
0: no sab sa yantil
1: nang hubag jug maayo
0: hubag tanan
1: gi kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
0: punuan sa paha
1: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incho asura yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod karon
0: ya karon okay na yung bata
1: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
0: pa di
1: kuan 79
0: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
1: okay mugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
0: amigos ko pe ray gino
2: sadaka salamat mga idol.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa kuan lagsik na ka turmi. Ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lag.
3: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako po si Lourdes Inco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong ngalan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So unsay awhag nimo sa uban nang?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan
1: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Po si Lorilyn Lee ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal yun itumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw na binagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
8: Ubay special nga okasyon, unabakay tao nga gusto nimo lumalipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jong.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Drinking water, iproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 5:04.
3: Buyax, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudaan taan ni Ugma.
3: Uy dong, Buyax, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas bala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, Mad Max? Sige dong, dili na lang ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, alas 5:43.
2: Hoy, Bayburoy, nga namang imong gidauban ang mga plastic?
3: King ano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
2: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
3: Mao ba, Lipi? Sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Yun ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa The Kingston Commission Incorporated.
1: Good morning og mayong buntag sa tanan nga mga kaigsoonan og kumusta nining kabuntagon kay maayo kayo ang atong panahon og salamat kay sa Ginoo kay pahilo na sa Ginoo ang maayong pagpahulay tibuok gabii og naandam kita karong adlaw. Salamat nga karong buntaga maandam kita og salamat sa mga nanag-una nga mga viewers nato karon no sa ato ang Facebook no. Pastor Japit Bidbibi Nagrasya. Good morning, Pastor. Watching from Rosario, Pasig. Okay, salamat kay Pastor sa imuhang pag-view sa ito ang programa Oras sa Gracia sa live na ito sa Facebook. Okay, Charina Abrinica Lindio. Salamat kayo, Sab. Good morning. Good morning, Lo. Happy and blessed Sunday. Salamat akong apo na pamilya o glinjo na asa maaslong. Salamat kayo sa pag-view. Usab. Karong buntaga mga igsoon, kalipay na to ang natay kauban. No? Kauban na to si ato aning former nga Bible student ni siya. No? Bible student niya. Karon, na siya sa lungsod sa Tayasan. Ato ang kining ansan eh. Atong igsoon nga nangalagad usab sa Ginoo. Usan ni siya ka estudyante usab sa Norso, no? Iyahan kurso nga gikuha kuan kana
2: IT
1: IT, IT. So si ato na former nga kuan ato, Bible student ato ni, student pastor Jade Calera. Calera ba?
2: Okay. Oh, basta.
1: Mao na ato ang kauban karon. Okay, salamat kayo kay matinud-anon ko ni siya ako sa ginan kagabi nga uban ta sa radyo ugma. Ayo kay kay kwa gini si Balibad. So, salamat basta buluh ato si Ginoo ini si Balibad. So karong buntaga mga igsoon, kumusta ang atong mga kaigsoonan atong Domingo? Wala tay broadcast tungod sa mga kakulian sa ato ang dagitab, no, ato ang suga, no, na nai brown out nga wa gyud ta ka himo og broadcast tungod kay from 5 a.m. o to 6 a.m. a 6 p.m. ang ato ang usa ka tibuok adlaw yun, no. So wala gyud ta nakatingog ni atong Domingo. Okay. Unya ang uban nga mga igsoon nato nga mga viewers, watchers nato ato ang mga listeners na kuan sila, natalang sila. Ano kay wala nagtingog ato ang kuno. Ato ang signal dire. So karon salamat sa Ginoo kay nibalik na pod ang ato ang kuno, ato ang signal. So salamat sa atong radio station Star Radio 98.3 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Uban sa pagdumala sa atong station manager sir, may buntag. Ato ang station manager Sir Ayan Lahato ug sa tanan ato mga tigpaminaw, mga kauban ato sa radio dinhi sa Star Radio, ato ang mga DJ ug ato mga kaigsoonan nga nagsunod nini nga programa labi na sa tibuok nato nga probinsya sa Negros Oriental ug sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan pa sa ato mga kaigsoonan sa abroad. Salamat kayo, no, unya atong basahon ning sunod-sunod na to nga viewers na to, oh. Pastor Joseph Bukad, no? Good morning, Pastor. Happy Sunday to all watching from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Okay, kining simbahan sa Sambuang, Sibugay. Wala pa ko naka-addo na ani. Guwapo ning simbahan. So salamat kay Pastor Bukad, no? Murag na aman to kadiristayasan sa una last so to matuig diri nga na-assign ka diri, no? Pastor Joseph. So, good morning, Pastor, o sa imong pamilya, diha sa Sambuanga, Sibugay, no? O kuban sa mga kaigsoonan nato din ha, kumusta o ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha sa ato ang pagsimba karong Domingo ha. So, Brother Joseph Ilintorio, blessed Sunday sa inyong tanan, Tio, Pastor. Okay, salamat. Ako pag-umang ko na ni sa Pasig, no? So, good morning, Brother Joe, no? O, day mercy, o sa imong mga kabataan, o sa imong apo, no? May apo naman ni siya. So, good morning, o sa itong mga kaiksyonan niya. O, kumusta din ni Pastor Raymond Arcala diha, no? Ito ang East India, no? Nakita mi dito sa Cebu. So, salamat kayo, Pastor Raymond, o ato ano siyang SM na to, supervising minister diha sa Pasig, no? Okay. So, Pastor Jed, basig na kay mga greetings ni mo. Yeah, no? Yeah, basta di pa tamo pa dayon. Basig na i-greet ni mo, ni mo kaigsuna.
2: Okay. So, maayong buntag na tong tanan. Ang gusto rin ako nga i-greet ani nga kabuntagon. Akong i-great ang ato ang mga ikigsuunan diha sa Grace Gospel Church Tayasan. Labi na diha nila si Nanay Ding. Mayong buntag ninyo diha, Nanay. Mayong pagpaminaw nila si Nanay Liklik Habil o Nanay Liklik Balasabas diha sa Magtuhaw. O sa lain pa nga mga kaigsuunan nato diha sa Tayasan. Maayong pagpaminaw ninyo diha karon mga kaigsuunan. Ug sa ato ang mga kaigsuunan po diha sa Matauta, labi na sa patrosinyo family. Ug sa uban pa nga mga kaigsuunan nato diha dapita. So ug sa ato usab nga mga kaigsuunan sa GMEC circuit, labi na diha sa Mantukod, sa Bulabog, sa Pinukawan, ug sa Tanlad, Bago. Maayong buntag, mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo.
1: Okay. Okay. Salamat kayo, Pastor, no? Sa ato mga kaigsuunan nga karong buntaga ato silang gi-greet o gipangumusta, no? Ng buntaga. So, salamat kayo. Kaistorya magod ni si Sister Lita, no? Gabi sa atong fellowship. Ato ni Penomdom, no? Atong fellowship ni atong gagabi ya kagahapon nung nagsugod ni kagahapon ya karon murag matapos ni dito ni na himo sa ato ang kuan niya beach resort diya sa Bay, no, Malalod, no. Unya salamat kay sa mga attendees nato nga mga young people, no, dinhi sa ato ang sirkuito sa Ayongon o sa Tayasa, no, gitawag ni siya Tagku, no? Tagyo. Okay, na diin every year na tay fellowship ani, oh, murag twice a year siguro. Oh, ato ang fellowship. So salamat kayo sa mga pagpahigayon bisan pa sa atong mga kaigsoonan dinhi sa Matauta, no? Maoy nag-hold sa ato ang fellowship sa atong circuit composed of nine churches, no? Naapo na atong ato ang bisita nga GMEC sa ano sa Bukid, no? Unya Handalamanon Church, Bunga Church, Maaslom Church, Ayongon Church, Tayasan Church, Matauta Church o Tobo Church. Mauni ang mga attendees ng mga churches kagahapon sa mga young people, no? Unya natay 69 attendees ng mga registered ng mga young people kagabi, no? Kagahapon. So salamat kayo sa atong mga kabatanonan nga nagatigom sa pinasay nga tigom kagahapon dito sa Bay, no? Bay Beach Resort o Himalalot. So salamat guys pagpailuna ni Ma'am Nori Mayagma Paburada, no? Onya sa mga kaigsoonan ko na to, sila Sister Liklik, no? Nagpailuna na ni. So salamat kayo ang Ginoo magapanalangin kaninyo uban sa atong mga kaigsoonan nga din nagatabang usab ug bisan pa sa atong mga officers na to, Pastor. Okay? Naputay workers kagabi eh, na pintan ako mga 12, no? 12 ka mga pastor, mga Bible women nga nagatambong sa atong fellowship, no? O niya, doon na tayo Bible student usab nga duha, no? Nga nitambong kagabi. So, ang ato ang lecturer, si Pastor Junope Ortiga o si Pastor Tanli Kadosali, no? Niya, ang atong speaker sa atong fellowship mao si Pastor Jerry John Alunan, no? Muna nga nindot kayo ang atong fellowship. So salamat kayo. Atong basahon na yung ato ang sunod-sunod nga mga nagkuha na to, nag-view na to karon, oh. Brother Jewel Rojas, no? Good morning, Pastor, watching from Pagadian City, no? Happy blessed Sunday. Dalay gyud ang Dios. Salamat kayo, Brother Jewel Rojas, no? Diha sa Pagadian City, always gini siya nga naga-view na to, naga tanaw sa ato ang live, no, sa diha Pagadian City. So, kumusta ang itong mga kaigsunan din, ha? O atong mga kaiglisyanan o sa palibot diha sa Pagadian City. O bay-bay tayong mga kaigsunan diha. No? Diha sa Pagadian City. Kaya kini sila. Dool-dool ni siya sa Samoga City. Ang Pagadian. Lagi, ani, Pastor? Paingon ito sa Samoga City. No? So, salamat kayo, Brother Joel Rojas. No? O niya, Jonopi Ortega. Salamat kayo, Pastor. No? Ato ang school director sa ato ang Bible School di Estambo, no? Mo ni atong director na to sa ato ang Bible School diha, Pastor Junapi Ortega. Good morning, Pastor, sa pray again. Please pa-pray sa ato Bible School diri sa Tambo nga open na jud ta karon. John, thank you, Pastor. Okay na mato ang ato ang Nugbi na to, atong Nugbi, no, Negros Oriental Grace Bible Institute diha sa Tambo karon magsugod na June, no, June na siya magsugod. So tanan nga mga gusto mo eskwela sa atong Bible School, open na karong June. So everybody welcome, no, sa ato ang klase karong June. O usa na sa ato ang mga tinguha pangandoy nga unta ang atong mga kinabuhi o bisan pa ang atong mga batanong madidilop diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay, salamat kay Pastor Ortega. Niya another nga yang yahap sa mga pag chat na to dire. Juna P. Ortega gihapon, Pastor. Kaysa na yung?
2: Di Akaron
1: si Pastor Ariel Balansag. Very shout out di ay. Pastor, okay. Pastor Balansag, no? Kisa tayo, Arnel, no?
2: Arnel.
1: Pastor Arnel Balansag, kumusta diha, no? Diha sa Tambo, naaday ka din na. Okay, ang Ginoo magapanalangin ka ninyo sa inyong kahimtang diha. Labi na nga usapod ka ka maayong pinayalan sa Ginoo sa pagdumala diha sa atong church sa Simba Asa kuan sa pindahan. Okay, salamat kay Pastor Arnel Balansag. Oh, small ni siya pero but terrible. Small pastor but terrible. Okay. Salamat kayo, Pastor Blansag, no? So, Mary Jean Garsula. Okay, salamat ni Ada. Okay. Ato aning asawa ni Pastor Garsula diha sa San Agustin, Isabela, no? Good morning, Pastor, and happy Sunday. So, salamat kayo sa atong mga viewers. Isunod ko pa dayon ang atong pag-comment, no, sa ato ang live karon. So, mauni ang ato ang mga attendees sa ato ang fellowship kagahapon, 69 attendees ato mga people. Unya way labot sa ato mga bisita, no? Ubay-ubay tagabi, mga more than 100 siguro tagabi.
2: Hapit-hapit kid gusto.
1: Hapit-hapit yun, no? Salamat kayo sa ato mga kaigsoonan. So, ato ang pahinomdom kanunay nga kining atong buluhaton sa Ginoo matag Domingo kanunay kita nga naga makita ninyo diri sa stasyonan tungkol kay ang atong mga kaigsoonan. So salamat kayo sa atong mga supporter, no, nining broadcast ang atong church diri sa lungsod sa Tayasan sa poblasyon. Inaagis pagdumala ni student pastor kuan din ninyo sana Jade Kadira o volunteer ni siya, no, volunteer ni siya pastor diha, niya si Pastor Tahan Langit, Royal Tahan Langit ang ato ang assigned pastor din, ha. So salamat kayo. Niya atong mga kaigsoonan, atong kumustahan, no, atong mga kaigsoonan diha. Kay mao ni ang atong mga igsoon nga kanunay gyud nga nagatabang financially ini atong buluhaton sa radyo. So salamat. Salamat usab sa Bunga Church nga nahimong kaabag usab niini og sa Matauta. Niya uban pa na atong mga kaigsoonan sa mga kabukiran nga nagatabang. Also sa atong mga kaigsoonan nga mga individuals nga nagatunol, nagatabang niini aron nga kita magapadayon. So salamat kayo. So kumusta diha Sir Wilan, no? Wilan Lobredo ato ang batan-ong pastor diha, no? Diha sa Sampiniton, no? mao ni ato ang igsuon nga kanunay gyud nga naga naga collect sa ato ang mga financial nga bahin diri sa ato ang Department of radio broadcast, no? Salamat kayo sa inyohang alagad sa Ginoo uban usab sa ato mga kaigsoonan nga diin na matinabangon kayo. So, kumusta sa ato mga senior citizen, diha? Okay, kumusta sa tanan ato mga kaigsoonan nga nagasunod nila programa? Abi na di sa Tamaw, no? Isip nga presidente sa senior citizen di sa Tamaw, no? Kumusta ang ato mga barangay officials diha? Kumusta usab ni Barangay Captain Rico Balasabas? O sa ato nga kagawa diha? Kagawa Juby Humuad, okay, kumusta? Atong kagawad Juji Octoso diha, no? Kumusta? Nagpaminaw ni sila, no? Atong mga kaigsoonan nato diha ng mga official, barangay official. So atong mga kaigsoonan usab nga nagpaminaw dinhi sa Santa Cruz, diha sa Lutay, Barangay Lutay, diha sa Kabulutan, dinhi sa atong silingan nga barangay, no? Unya dinhi po sa poblasyon. Atong mga kaigsoonan nga nagasunod ni nga programa Hinaot ang Ginoo magpanalangin ka nato. So, salamat kayo. Salamat usab sa atong igsoon di Iniban, no? Iniban ayungon. Ato ang igsoon nato si Brother Junior o si Sister Linda nga nagapaminaw gyud mao na alas 4 punis kadlawon na minaw na ni nato, no? Onya sila ni Sister EP Dagli diha, no? Mga Brother Rudy Dagli diha sa Tamaw, no? Salamat kayo. Okay. Jerence Leon Sabanal, okay, salamat kayo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. O sana siya ka binalay sa atong barangay captain diya sa pindahan ni Barangay Captain Honorable Roswell Sabanal. Okay. So, good morning, no? O Ginoo mag-bless ka na to. So, karong buntag tanan ng mga birthday celebrant, ato silang hatagan o mga pagpasidungog, pinagi sa usak-awit nga Happy birthday.

0: So happy birthday sa tanan nga mga celebrant. Pastor, dili ba birthday nimo? Dili pa? Dili pa? Ano sa sumula na?
1: Sunod tuig ba, Pastor?
0: January? Sige. Advance, happy birthday, Pastor. May ginawa magpapanalay. So wala na tayo dugang pa nga mga kuhan. Greetings nimo diha, Pastor.
1: Wala.
0: So, Sister Chokista Adino, good morning, Pastor. Ninyong duha diha, happy Sunday. Okay, nag-diyo ni siya si Sister Chokista Adino. Oh. Kita gid siya nimo, Pastor?
1: Kita gid, Pastor.
0: Duha man. Okay, duha man ta. Okay. Mga igsoon, Luzon, Bisaya, sa Mindanao, kusog takay din sa Cebu, no? Province of Cebu, kusog takay din. Diya sa Liti, diya sa Bohol, diya sa Ormoc, diya sa Surigao. So, kusog takay din ha. Onya, atong mga pag-ampo ng taang Ginoo maga padayon sa inyohang kalipay, kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ay labi na din atong programa, ang Oras sa Gracia, no? Ang atong programa giyon. So, kumusta sa atong mga kaigsoonan diya sa diha sa Cebu, no? Ito ang mga kaigsoon ng pastor o niya kaigsoon na ito ang mga churches dira diha sa Cebu. So, among kalipay nga na among kanunay nag-sunod ka na ito ng atong programa ang Oras sa Gracia. Minaw tago sa kawit sa dilipatang magpadayon. Minaw tago sa kawit.

tag diha, labi na ni Imam Elisa Galvi Sergio. Good morning ninyo diha, Pastor, ug sa tanang naminaw ug nagsunod sa FB Live. Happy Sunday watching here in Katiwihan, Kalabasita, Jagna, Bohol. Kay maayong buntag diha, Ma'am, maayong pagpaminaw.

0: So katong gamit atong gihalad ngadto sa atong mga birthday celebrant, ang Ginoo gid may kusog nato nga atong ihalad ang atong makinabuhi mingon nga siya gyud mo itag iani ini. So karon salamat sa mga birthday celebrant ang Ginoo magadugang sa panyong mga kinabuhi sa pagdagaya diha sa buluhaton sa Ginoo. So karong buntaga magisuon ato ang kauban maoy modala sa atong mensahe no. Siya mo modala sa atong topic karon nga naguluhan. So ito yung ulohan po sa ito ang topic
1: na po. The cooperation of Trinity in regards to our salvation.
0: Okay. So salamat kayo. Minaw sa tago sa kawit sa di patamu pa dayon. Ay kining ato magong programa may so on. This is a program nga nag-connect ni siya kanuna sa itong mga information, sa itong mga greetings, no morning greetings na to, o sa itong mga awit na to, no? Nga itong mga awit na itong patumong kini nga mga awit alang sa Ginoo, sa pagdayag sa Ginoo. So salamat kini nga itong programa. Dako kayo ni kapuslanan para sa itong mga informative na to, mga kaisunan na to, nga naa sa layo, nga dapit, bisan pa sa itong mga kaisunan nga nagasunod sa ito ang programa, ang Oras sa Gracia. So salamat kayo, Brother Marlo Galambao, no? Good morning, Pastor. Happy Sunday to all. Okay, to all of us, God bless. So salamat kayo nga itong iksona na sa Sambuanga Sibugay, no? Okay. Kusa ni siya ka-advisor sa ito ang PNP, no? Okay. Salamat kayo, Brother Marlo Galambao, atong higalang kauban sa buhat, no? Diya sa Sambuanga Sibugay. So, ato na yung kuha na ito, intern na ito, Bible woman diha, no? Si Mary Jean Bahinding, Abayli, no? Asa ni siya ito? Maayong buntag, Pastor and Brother Jid. Okay. So, salamat kayo. Dayon si Pastor Jiner Mendoza. Hindi siya sa atin. Nangasin siya Urmok, no? Hindi siya Pastor Jiner Mendoza. Have a blessed morning, Pastor, with your partner, no? Watching here and Matika, English Gospel Church. Excited to hear. Okay?
1: The word of God.
0: Happy. Rightly dividing. So salamat kayo, Pastor Jiner Mendoza diha sa Urmok, no? Matika, Urmok. Ato ang viewers na to. So karon may natago sa kawit, another nga music na awit na po para sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo, nining butaga.

Okay, ang atong pastor diha sa Sagay City, diha sa Molokabok, Sagay, no? Kuan siya kining chat siya kanato, no? Siya, welcome pastor, simba na punta karon, dugay-dugay. Thanks for the message this morning, God bless. Okay, si Pastor Virgel Fernandez, no? Salamat kay pastor, no? Diha sa Molokabok, Sagay City. Ato ang higalang pastor diha sa Things to Come Mission Grace Gospel Church of Christ diha sa Sagay City. Okay? Good morning, pastor. Salamat kayo.

0: mga eksoon inintak na sa Buntagon, adunay sa ka-verse nga nagsulti diya sa Proverbs. Nangyon siya diya sa Proverbs 16:25. There is a way that seemeth right unto man, but the end of this way is the way of death. Sa Cebuano nagingon, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan nina mao ang dalan sa kamatayan. Hibaloan nato mga igsoon ang atong kalibutan karon, dunay duha lamang ka klase sa tao. Tao nga nagsubay diya sa dalan sa pagkamatarong, o niya tao usab nga nagsubay diya sa dalan sa kamatayan, o din dalan sa kalaglagan. Igsoon, hibaloan nato sumala sa gisaysay sa atong kauban mahitungod sa kaluwasan. Nga ang kaluwasan giplano ng daan sa Amahan, gibuhat sa anak o gisilyuhan sa Espiritu Santo. Tuyo sa Ginoo nga dili ta malaglag, tuyo sa Ginoo nga dili ta magsubay ni ang dalan sa kalaglagan o dalan sa kamatayon, tungod kay ang Dios na higugma kanato. Mao kana karon ang grasya, alang kanato o alang kanimo nga masabtan nato ang plano sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Mga igsoon, sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, kita unta mo ay angay nga magpakamatay. Kita unta ang angay nga ilansang sa krus. But because of the love of God, ningon gayud siya, Titus chapter 3 verse 5, kita iyang giluwas dili tungod sa atong buhat sa pagkamatarong, kundi dili tungod sa iyang kaluway. Ug nining taknaa, igsoon abli pa ang grasya nga nag-ingon, Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Gitanyag ang kaluwasan dili lamang para sa pipila ka mga tao, kundi to all men, sa tanang mga tao. Tungod kay gusto ang Dios na kita dili magsubay ni anang dalan sa kalaglagan o dalan sa kamatayan. Gusto sa Ginoo nga kita musubay ni ang dalan paingon sa langit nung dapit, tungod kay mao ka na ang giandam sa Dios kanato. What is heaven? Unsa makanang ngala? Unsa makanang langit? Usa ka magsusulat nga nag-ingon, heaven is a preferred place for a preferred people. Ang langit mo ay giandam sa Dios alang sa mga inandam ng mga tao. Pangutana na karon maigsoon, andam na ba ang imong kinabuhi? Andam na ba ang imong kahimtang ikaw matubang sa Ginoo? Doon ay tulog ka pangutana sa sakaawit. So sa kaawit niya nag-ingon, are you ready now to face the Lord? Are you ready? Are you doing now His will? Ikatulo, are you keeping now the commandments of the Lord? Mabot ang panahon, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, nga takpan kini maong grasya. Andam na ba ikaw nga matubang sa Ginoo? Andam na ba ikaw nga magbuhat sa iyang buluhaton? O andam na ba ni ikaw nga imong tumanon o sundon ang kabubuton sa Ginoo? Hitak na ang grasya nga gi-offer sa matag-usa. Dawaton nato uban sa kinasingkasi nga pagdawat nga pinaagi sa itong pagtuo, sa liga nato ang buhat ni Kristo Jesus dito sa Cross Calvary. Siya namatay, siya gilubong, ug siya nabanhaw alang ug tungod sa pagpasaylo sa atong mga sala. Maigsoon, Monica Ron, ang oras sa grasya. Namingon si Apostle Pablo, for I am not ashamed the gospel of the grace of God, for this is the power unto salvation. Kini mo ay gahom alang sa kaluwasan, then katong mutuo o musalig kaniya, makabaton sa kinabuhi na walang katapusan. Nga naman, tungod kay ang tao makasasala o ang kamatayon misulod sa kalibutan apan dili gusto ang Dios na kita magpabili niya ng kahimtang sa pagkamakasala. Dili buot siya na kita magpabili niya ng kamatayon ng kahimtang. Gusto kita, gusto siya na kita madugtong ni anang kaluwasan nga mong kinabuhing dahi. Tungod kay siya na higugma kanin. Hinumduma na ito, nabisan pa sa atong pagkamakasala, ang Diyos na higugma kanin. Mga ito, nilitak na ah. Gusto ang Diyos nga musulod siya diha sa imong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Dawata siya. Tuoy siya og saligi ang buhat sa cross. Siya naghimo sa kaluwasan alang kani. Mao na ang ingon diha sa Roma 5:8. But God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dalay gud ang Dios sa iyang trabaho para kanato sa kaluwasan. Kini iyang gisilyuhan pinagi sa Espiritu Santo. Kung tungod niya na ang plano sa Amahan, wa gyud mapakyas. Alang ka nato. Nining taknaa, gusto siya na ikaw makaambit niya na pinagi sa iyong pagtuo o pagsalig ka niya. Diha siya ang buhat sa cross karpag. Mga igsoon, sa dili pa mo takop ang atong oras sa grasya, karong buntaga. Gusto kami ni Pastor Jed ni ikaw makaambit sa kaluwasan. Dili ni kaluwasan nga physical, kung dili kaluwasan ni para sa imuhang kalag. Unsa may giingon diha sa Mark chapter 8 verse 32 or verse 36? Siya, there is a way, matod pa niya na, what shall a profit a man if he owns the whole world and loses his soul? Unsay pulo sa sakatao, maangko niya ang tibok ng kalibutan, apan mawala ang iyang kalag. Pagkabililihon sa kinabuhi sa tao, mga igsoon sa imong kalag. Abisan pa kuno maangko ni mo ang tibok kalibutan, apan walay bili ang imong kalag kung dili ka makaangkon sa kaluwasan. Nining takna, buot kami, nga imo ning masinatian ang gasa sa Dios sa grasya ngayang gibuhat dito sa Kristo. Pag-ampo kami alang ganimo, hinaot unta. Kini nga pag-ampo, mausab ang pag-ampo nimo karon diya sa imuhang gilingkuran diya sa imong panimalay. O kaha sa imong gihigdaan diya sa imong panimalay. O kaha nga naminaw na mo karon, kini nga pag-ampo, sunda kini nga pag-ampo. Kay kini mo ang pag-ampo sa pagdapit kang Kristo Jesus nga imong ginoong ng Diyos. Mag-ampo kita. Amahan nga lang itong salamat sa imong plano sa kaluwasan. Adin ikaw, Ginoo, nagpadala sa imong bugtong anak din sa kalibutan. Aron mo imuhimo sa pagpasaylo, imuhimo sa pag-ula sa iyang dugo to sa Cruz Calvario na among mga sala, Ginoo, mapasaylo. Kung salamat nining tanan nga mensahe sa grasya nga among nadunggan karon mga igsoon. Ginoo, tabangi unta na kinimutuhok sa matag usa ka makasing-kasing. Unta amahan nga langit nun, mahatag kinig pagtulunan sa kinabuhi. Huwag na upunta ang Espiritu Santo na samtang ang matag usa magatuog masagasalig sa buhat sa Cross dito ni Kristo sa Cross Calvario. Masilyuhan unta sila diha sa Espiritu Santo. Aron nga niini amahan nga langit nun, mahimo silang personal nga anak nila.
1: Mahimo silang anak sa Diyos. Ngayon ka ba, Ginoo, ang isa natin? Ota, magalitok ka no. At imuhang tulo na mga buhat, tulo, Ginoo, na mga personalidad alang sa tao sa pagdugtong sa relasyon. Mahimo sa Diyos. Diyos ka palaan, panalangin din ang minsan. Kita ka sa mga tagon, i-bless ang matapusan. I-bless, Ginoo, isang pangamong kaisuran na nagkatapang nila. Magrama, oras ka sa Diyos, financial. I-bless, Ginoo, ang registration. I-bless, Ginoo, ang pagkumalas sa among registration balik. Panalangin din, Ginoo, ang programa, oras sa Diyos. Ikaw ang nag-bless sa iyong mga magbubuhat. Na mga timo ngayon, kinihin ang program. Kinihin ka na ang Diyos. Sa ngalan, kinihin mo si Kristo. Na ang personal, ang buhay ng Diyos. Sa kinihin ka pag-ampo, hindi mong ginasunod niya sa mga kagalingon na isoon, na dapat kinihin ang mga itapusan. Kami mga salamat sa inyong Pag sunod nila ng programa, bisan pa sa atong mga viewers na to, atong mga bosses, Luzon, Visayas, Mindanao, Vivenza, atong mga kanjuran na to, sa bro. Kami ay katalipay sa inyong makakalayong ng pagsunod sa atong programa, ang Oras Presya, through Facebook Live. O, sila bilang sa atong makisunod na nagsunod sa atong radio station sa Region 92.3, din sa Robins of Negros Oriental and Robins of Negros Oriental. Kaming tanan ngayon, may buntag ka na itong tanan, God bless you. O, panalaminan sa Ginoo. Ang inyong mga kinapos, basta natin mga kanapos.
2: Okay, salamat kayo sa mga viewers ng mga programa. Hinaut niya sa gihapon mahimo ka mga mapadayon, mapadayon sa pagpaminaw ini. Tungod kay kini nga maong mga programa mga igsoon. Wala gini sa ilain nga gisgutan kun dili mahitungod gid sa pulong sa Ginoo ug unsay plano sa Ginoo diha sa ato ang matag usak mga kinabuhi. Ug labaw sa tanan diha sa kaluwasan ug sa ato ang relasyon diha sa Ginoo. Morna siya, Pastor.
0: Okay, ato ang ipaabot ang mga kalipay pagpungumusta na pumuntay gamayang oras, no? Sa itong mga eksyonan diya sa Handalamanon, no? Atong pagpungumustahan diya ang mga Lithio family, no? Mga Lithio family diya sa Handalamanon, mga Elintorio family, si kasin ako si Joel Elintorio, may buntag, o ni Nini, no? Yang Mrs. Kanya mga

0: Caballero family. May muntag din na ni brother o kagawa Jopri Caballero. Niya sa barangayan na laman noon. O niya sa mga Ichibiri family. Okay, sila ni Ginilin. May muntag din na mga Ichibiri. O niya, uban pa na itong mga kaisunan din na, mga pamilya. Hinaot nga ang Ginoo mga panalangin kaninyo sa pagsimba. Pangumustahan po na ito itong mga kaisunan din sa Maslong. No? Itong barangay captain din na. No? Atong kumusta nga itong mga kaigsunan diha, mga barangay official o itong mga pamilya din ha, no? Mga Turado family, Kaingkoy family, Gomera family, mga pamilya din ha. Pastor Milito, may buntag din ha. Ito ang asayin pastor din ha. Kung ni Ma'am Gina. So, may buntag isop sa mga taga-bunga, no? Diha, akong misis, may buntag. Kanya may buntag usap sa itong mga kaigsunan din na palibot niya sa church na to. Mga pamilya Fausto, mga pamilya Kakas, Gonzales o Gulis family. Okay. Kanya itong mga kaigsunan, mga Inmasino family. Diha. Yeah. Kumusta diya si Lorna, no? Si Medellin. Diha, yeah, nga nagapamina at Turo Regio. No? Kumusta itong mga kaigsunan din na. So, daghan patag mga kaigsunan nga wala ito ma... Kuwan pa siya, ma-mention, no? Daghan sa kahit mga kaigsunan ko pa na ito na ma-mention.
1: Hindi lang matagsa-tagsa.
0: Okay. Diya sa Ayungon, no? Ito mga kaigsunan din sa Ayungon. Arcala family, Birondo family. Okay. O niya, pamilya po diha, mga Pasilan family, Sapuan family. Okay. Niya, mga pamilya din ha, o Isatang family, mga Digit family. Okay, nagkanta mga pamilya, Delphin family diha. Kaigsunan na to. So, naot nga panalanginan sa Ginoo ang inyohang buluhaton o sa Diyas pagsimba. Diyas sa Tambo, no? May buntag, Diyas Tambo. Atong mga higalang pastor, Diyas mga kabukiran, pastor, mga pindahan sa Mantukod, Pinukawan, Bulabog,
1: Tanlad.
0: Tanlad. So, sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Lahato, kami magapanghinaot ng Ginoo, magapanalangin ka na ito, o buban ka na ito, karoon, buntaga, hinaot nga ang Ginoo yun, magubay ka na ito sa itong buluhaton. So, good morning sa tanan, o happy, happy Sunday.
1: God bless mga igsoon.
2: Oras sa grasya, tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingan, apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things for Commission Incorporated.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:35.
4: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
5: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
4: Makalagot mga Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
5: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
4: Ha? Ang sama na?
5: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
4: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
5: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal, basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
4: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
5: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
6: Kining maong pahinundong, yatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.